0: Oyo, mitse tokorantseka ka mvulo na montla onka jonyo wa 2020 la navela ku va kombisa ta materiale na ka sikura na montla itava famisa xile swingaro singora xita kuma munga misho hikulandza singora jikins minoto je kuma tavrime ni vufoyi e singora je 40 minoto je kuma matimia sekunza ku sesora je tlanganisa mtina antena national ku va kuma jornal da manyam atava nkaro 8 ora je 5 minoto jingata kuma ka tv so swa ka manambane 8:15 gingireka maputu ngata kuma ka minongoloko ikwentela ka yona ngata kumaka ni mahungu ya misho ya xifundza nkulu maputso nkarhi wa 10 ora xi ta nghena ka xiyenge xin'wana lexi nga ta famba hi le rimi ra xiputukezi ku ya fika kusi swinene na 3 ora xi ta va yi hlanganisa mcina antena national nkarhi wa 10 ora xi ku va yi kuma notiario ndzhaku yi ta kuma switiviso i 11 ora xi kuma journal de maputo hi nkarhi wa 12 ora xi ta va yi kuma tiloko maka tivumba ka journal da tarde 12 ora xi 30 minuto xi kuma journal da tarde ntirhisano na antena national hi 13 ora xi kuma inhlikani maputo leyi nga ta kumaka mahungu ya xifundza nkulu maputo potsuita famsa soso i 13 ore 30 minutos e kuma debate rena kanta mitlanga kisamiri i 14 ore kuma munga enhlikani kulanza switiviso kwa manambana 14:10 hinkuweni wansati nkambya viki 15 ore kuma mahungu enhlikani hi nkarhi wa 16 ore xi ta vangela ka xiyenge xin'wana xa mintirho lexi nga ta sungula ka mahungu ya madyambu xifundza nkulu mapotso 16:10 ta ntumbuluko 16:30 jambiri i nongoloko nga ta yaka ampfukeni 17 ore kuma mahungu ya madyambu jambu hi ku phinde 17:10 hi vunanga bya mutshambeki ndzhaku hi kuma nhlavutelo wa marungulo ebyo itora hi 20:30 hi vunanga hi 19 ora ximatimi ya siku ndzhaku hi kuma leti naka ni mintengo hi 19 ora xi 30 minuto xi kuma journal da 19 tirhisana antena national 20 ora xi ta va ya tirhisana antena national leyi nga ta kumaka ya mahungu hi nkarhi wa 21 ora xi ndzhaku hi 21 ora xi 5 minuto xi nghenaka dzongeni leyi nga ta hlanganisaka switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko kuva hi kuma xitiko xa dzongeni 23 ora xi 30 minuto xi ta va hi kuma ultim journal hi ntirhisano na antena national xitichi xa hina xa va xi ta pfala nkarhi wa manoit oyooyo i nkarhi wa mahungu rito ri lumba David Ntimana
1: Radio Msambique Maputo
0: RM 5 horas

Adjungla Michuhi, emissor provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilanculos. Mone, o vano matiku jesu, valo zivu tomi, nchoka kuluisana, ne vano matiku jale Afrika tsule, la valo la kani kwa helisa, va enje te kwenli jiana, maka le ivone kaka kusikala omu na kalutiki, am gangeni wa Mosel Bay, mbango lo te kaka 400 km kwa doropeni jakabo. Tani mujangeli wa nchawa vana va Mosambiki, am gangeni wa Cabo Occidental, Manuel Chikanyani, Vangwana vana va Mosambiki va vavisiwiki na nhlayika la ka nga tiviwi va yimkela ku dahiwa ku swipiritana kumbanguluwa. Manuel Chikanyani a hlamuxe leswaku lava nga se na lwisana vana va tiko bya le Afrika Tsuli va hisi miti ya vana va matiko ya vambe kun'we ni ya vana va Mosambiki amugangeni wa Mosel Bay. Yene a yingetele ku hlaya leswaku kusuhi na 311 wa vana va tiko bya Mosambiki va tirhisi tindlela tavu ku va va tlhelela tikweni, kutani van'wana va ku tlhasa kwa tsentux va luziki miti yavo va velela nseketelo ku hambana ka yone ni ku va va kota ku tlhelela tikweni byeswo. Muzhangelo kumbe vukombisi bya mfumo a tikweni lebyiyana byi kumbeka ku mbanguluwana a ku va byi seketela vana matiko va khumbiwiki tihanyi a Mosel Bay. Na kwenjeka leswi Assembleya Provincial a xifundzankulu Gaza kusukela musumbuluko lweya doropeni bya kancancayi va ta kumeka ka nhlengeletano ya vumunyi endzeni ka nkama a ku va va kombisisa swihoxo leswi vangiweki hi timpfula na mitindhambi ya xifundzankulu lexiyana. Nhlangano lowu u yimela ku yingela leswi swi landziwaka hi tlhelo bya mfumo ndzeni ka makungu ku va ku seketeriwa lava va khumbiweki hi tindhambi. Emajungula lawa ma paluxiweki xizon'wa xa mfumo Argentina Big One. Na ku enceka leswi sentao lavantshwa a xifundzeni xa ka xoko xifundzankulu Gaza va yamukele seketele swihaxi switsongo swa nga ndlela ku va va titumbuluxela mintirho ni ku va va tipfuna ndzeni ka makungu ya mfumo ku hlengela vantshwa ku mintirho ya ku hambanahambana. Guvernadora wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo nkameni lowu a nyikeleki timbuti ku lavantshwa a hlaya leswaku i man'we ka makungu ya mfumo a ku va vantshwa va ve ni mintirho ya ku hambana. Hi ku nyikeliwa ka 600 wa timbuti ka 60 wa lavantshwa va ka xoko ya xifundzankulu Gaza kutani yi dzinganile nhlayo ya 1000 wa timbuti leti nyikeliweki ka swifundzha swibiri a xifundzankulu lexiyana. Muzhangelo wa nhlangano ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava mugqivela lowu a Bon ya Republika Demokratika bya Congo a hlaya leswaku mavabyi ya Ebola ma nga yimisiwa. Na vulavulaka vapaluxa madzungula yene a hlaya leswaku Congo a lwisanini mavabyi ya Ebola hi 15.5 lana kotiki ku ma yimisa mavabyi lawa. Mintlawa ya vatsutsumeli mijoletela tindlela hi xihatla hi ku ngoma ka miganga ya ku hambanahambana leyi kutani midumeliwiki hi mavabyi ya Ebola lawa kutani ma tluleliki ka muyakelani Uganda. Ta matshamela ya nkama titivi ta ku paluxa ta matshamela ya nkama tivisa leswaku Nampula 30 na Pemba 31 graus, Beira 30, Nchainchai, Kilimani na Vilankulu 27, Maputo na Nyambani 26, Ugamu Lixinga na Shimoyo a 25 graus centígrados. Minsito Janjeka lao Madjungla Michuhi, emissor provincial de Maputo, Mangwana Kumikamla Njelaka, Ali Michu.

0: Avuxeni kunene mabela ya Pedro Kulaya lweya hi pfuxelaka kun'wana na kun'wana la munyiseto wa hina a kumekaka kona ku yini ku pfuka na hina hi vula swoswo navela ku va u pfukele kwatsi vo ti landzela mintirho ya wena ya mavoko ya siku ra namuntlha kumbe n'wakhoxi leswaku namuntlha i siku rikulu ka ntsongwana xileswo u fanele ku va u xixima timfanelo ta hayi khona loko swi ri ku switsongo kumbe ndlela swina loko u nga ri na swona a ku sindzisi munhu kambe tiva leswaku namuntlha i siku ra ntsongwana xiyimo xa matimba
1: undijunyoni
0: van'wana va tlhanganisaka lembe rin'wana ra ku velekiwa ka siku ra ku fana namu a swi pfini ka Albert Langa hikuva na yena a hlengela ka siku ra vatsongwana

Vufuyi bya mapato byi ni risima likulu ku vumbeni ka madela manene lomu makaya na kona ku va ku bindzuliwa hi vulavula hi nyama ni matandza, ku va u tidelela kaya nambi ku va u fuya, na kona i swihazi leswi swi tiyiselaka swinene ka mavabyi ku tlula a tihuku, na kambe leswo ku jirika ku va u swi julela mbangu lowu siseke lana swi kalaka swi nga kumiwi hi ntamu hi dambu na kona a mpfula yi nga ningeni swinene. A mbangu wa ku fuya ku wone mapatu hi fanela ku va i vagqekeni kambe na ku omile la hansi, na kona u fanela ku va u lulamisa mbangunyana wutsongo lowu mapatu lawa ma fanelaka ku va loko a matshamelo ya nkama mabiha ma kota ku va ma ha tumbela kona. A nga leswaku u nga yaka a mbangu hi wa xihahlu u va u fulela leswaku mpfula yi nga ningeni, na kona a dambu byi nga makumi, kambe ku jurika ku va ma va ni gqeke bya ku va ma fambafambaku byone mbangu loku womiki, na kona mbangu lowu swi kotekaka ku va ma tihandzela loko ma fambafamba. Mapatu lama tshamaka kona fanela ku va a hansi ku womi swinene, na kona

0: Inkomo Julie Mavota na Afonso Magoli akuva mudiselile a Johnzo elaka ni tavurimi ni vufuyi ni ku tshemba leswaku mindseti yo ku rhandzeka lweyi a nga swi tivi leswaku a fanele ku va endlisa ku yini ku va a fuya mapatu namuntlha ka siku se wa swi tiva a wa swi tiva hinkwaswo leswi a faneleke va swi endla nkongometini wa ku a kota ku bindzula tanihile swi fanelekaka kona na sinko ra xivindi 3 minuto xi nkarhi wa ku va hi kuma nongoloko sekeleka ku navela vuyingiseti byinene
1: exi garitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku satenki ni ya xibedhlele
2: i mhaka muni wena wa xinyimani
1: weno karitawu la mina la xibedhlele li fambini ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
2: ya i mhaka leyo hi ku sala hi ya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena

0: ova ku ingi hini njombo hi lwe infermeir ataku a hi muvutisi
1: infermeira lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
2: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
1: kasi
2: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwi hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
1: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
2: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
1: u nga chavi ni ta va byela

Timhaka ta ku rendzeveta a ita namuntlha xileswo ya mahlweni ku va hi kucetela ku va ya mahlweni ku va u rendzeveta hi tindlela ta ku hambanahambana nkongometini wa ku va u na byalisa a vutomi endyangwini wa wena. Mabela ya Eugene Mukavele hi kongoma ku swiswinene na singo ra xi 40 minuto xi nkarhi lowu hi ta va hi kuma matimu ya siku hi tsundzuka ti humeleka siku ra ku fana namuntlha ka malembe tolo. Na zai mrambaka kusukela magodi a yimba timhaka ta male u sakwe kuma malele ya swina byalanga kambe van'wana loko se va yi kumile va chipisa van'wana kona loko se u te yi katla male nyika risima mun'wana.

0: 5 horas e 40 minutos em Caruama time a 5 e com a Velha Wing City Libjanene.
1: Matimu ya siku.
2: Siku dza kusungula ka Khotavuxika anga Junyu. Kudzimukiwa kutlakusiwa ka miganga ya ka Nwamba, Magud na Marakweni kuva swidoropana. Kudzimukiwa kutlangeliwa ka siku dza ntsongwana emisaveni hinkwayo.

Marakweni na Nwamba, misunguli kuvita ni wapsi dropana e siku jaku sungula ka kota vushika inga junho a 1964 na kulanji wapsi leleto xa mfumo wa vukolonyi bya maputukezi. Matimu mahlawutela swaku muganga lowu ku kumeka ka kone xidropana xa ka Nwamba aku sunguleni ave mbangu wa ku tshama kone avatizi va Caminhos de Ferro wa Lourenço Marques lava ava ni ntizo wa ku yaka njhanji ya kusukela Lourenço Marques ku ya tlasa tikweni ra Afrika do Sul. Hi nkama wolowo mbangu lowu a wu vitaniwa swaku hi le kilometro 50, kambe hi ku landziwa ka matimu ya muganga ku gami hi ku chuliwa vito bya Hosi Nwamba loyi a faka a li muzhangeli wa muganga lowu. Un'wana mbangu u nga sungula ku vitaniwa xidoropana a ve muganga wa Magudi, mhaka na yona yi nga humelela hi 1 junho wa 1964 na ku landziwa swileleto swa tsalwa bya mfumo wa vukolonyi bya maputukezi. Muganga wa Magudi a ve muganga a wu zhangeliwa hi vuhosi bya Magudzu Khosa. Loko ku nga belekiwa kone Magigwana Khosa, ndota yi nga lwisana swinene ni vukolonyi bya maputukezi kondza ya luza vutomi amugangeni wa le mapulangweni a nkama lowu a yi juletela ndlela ya ku chavela ya tikweni bya Afrika do Sul. Loko hi lavitangela matimu ya Marakweni hi kuma leswaku a fa a le muganga wa vaka Hon'wana na Mahlangwana. Hi ku famba ka nkama ka yi ningena lixaka la ka Mazwaya, vanhu lava va nga lwisa swinene vukolonyi bya maputukezi. Muganga lowu wa gami hi ku vitaniwa Villa Luisa loko mintamu ya vukolonyi mi hluli vutiyiseli bya vana va Musambiki ngopfu ka nyimpi ya vito Gwaza Mthini. A misaveni hinkwayo namuntlha ku tlangeliwa siku bya ntsongwana.

Mhaka leyi yi humelela swanga ndlela ya ku bekela xihlulwa vatsongwana lava va nga luza vutomi hi ku famba ka yimpi ya vubisi leyikulu matikweni ya misava. Siku lebyi byi tlangeliwa kusukela 1950 loko nhlangano wa vavasati vasindzisi a ku va nhlangano wa matiko wu paluxa a tsalwa bya ku yelana ni mhaka ya kone na afakali ku mpfenkela timfanelo ta vatsongwana. Maencela lawo ma humeleli nkama lowu matiko ya misava a faka ma hlakatiwile hi yimpi, nakone a ku ni a nhlayikulu ya vatsongwana a va nga na vahlayisi hikuva vabeleki va vone va dlawile enyimpini. Kutani siku bya ku sungula ka Khotavuxika i nga Junyu ri hlawuliwa ku va siku bya ntsongwana ematikweni hinkwayo ya misava ndzeni ka makungu ya nhlangano wa matiko ya ku kongoma a ku sivela ku va ku tlhela ku humelela a tihanyi ta ku fana ni leti ti nga humeliwa ti va ti zhangeliwa ha Hitler. Na hikolano nhlangano wa matiko ya misava wu leleta leswaku mimfumo ya matiko ya misava mi fanela ku funga a tsalwa byi kongometa a ku va ku vhikeliwa timfanelo ta ntsongwana i nga ku va ni lizandzu, vito, ku dondza, ku dahiwa loko va vabya va va va hlayisiwa hi lizandzu hi vanhu hinkwavo.

0: banda kupalusha loko vayemba timhaka ta kulwa ni michato na nkarhi u nga se fika. Hina 8:27 a hi tsundzuxana hi ta macincelo ya timali lomu tikweni ka siku ra namuntlha.
1: Ta macincelo ya mali eMozambique.
0: Kunene namuntlha a dollar lomu tikweni u nga swi kota ku va u xavisa hi 63.27 automatically, kasi a ku xava hi 64.54 automatically. Arandi i 3.9 ku xavisa, ku xava i 3.98. A euro i 73.70, o xava i 75.18 automatically. Ukari o pangalatani mintiro ya Radio Mozambique Msur provincial di Maputo ile ka gingirika Maputo la kungarkale nga tavaka ipfuletin kunga kuva ikota kuva ibula na wena ne mailan hlokomaka ihlawule kuva ibula yona siku ra namuntlha, kambe a hi tsundzuxani leswaku namuntlha hi xiyimo xa matiko ya misava i siku ra ntsongwana 1 June. Handle ka leswo lomu tikweni ra hina hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo i siku leri ku tlangeliwaka a ku tlakuxiwa ka swidoropana swinharhu. Hi vulavula hi ka N'wamba, hi vulavula hi Magodi ne le Amarakweni. Na swiritano hi siku leri i tinyingi tumeleleke ka malembe ya tolo na hi nga ta endzelaka timhaka ti nga ri tingani a ku va i ku tivisa leti tumeleleka siku ra ku fana ni leri. Na ya lava ta tindlela ta ku va hi ku kombisa leti tumeleleka siku ro fana namuntlha hi fanele ku va hi kuma leti

0: Hoxi ku vala mngani i mhaka munhu.
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka. Karita n'wilangezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karita n'wilangezani. Huma ka swona leswi.
1: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungani.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona.
2: Horas e 32 minutos. Esse coroanga ka ngweti ya Khotavuxika anga junho wa 1929. Le dropeni ra Buenos Aires ku yendliwe amagovela yo ranga ya mapartido comunistas leso ya kulumba America Latina. Esiku ra kufana namuntlha siku ro rhanga ka junyu wa 1943 xihahampfhuka xin'we a xi tleketle a vanhu vo kala va nga ni masocha na xi sukela a Lisboa xi kongoma a Londres xa duvuliwile hi vana va tiko ra Alemanya ku fambeni ka nyimpi leyikulu anyimpi ya vumbirhi leyikulu xiyimo xa matiko ya misava laha ku luze ku tomi ra vanhu hinkwavo lava a va kumekaka xihahampfhuka lexiyana ku katsa ni mitlangu wa swihitana Leslie Howard. Kasi hi siku ra ku fana namuntlha hi lembe ra 1945 ku fambeni ka nyimpi leyikulu yo mbirhi xiyimo xa matiko ya misava ku humelele a ku dumeliwa laha ku jikijeriweke amabomba ya yo tala swinene a tikweni ra Japan laha ku ringanisiwaka ku va ku ta ve ku hoxiwile a 6,110 wa matonelada ya mabomba lawa ma vangeke a mhangu yikulu a dropeni laha kunene ku feke a vanhu vo tala. Hi siku ra ku fana namuntlha hi siku ro rhanga ka junho wa 1978. A vula leswaku siku ro rhanga ka junho wa 1978 ku humelela swikombelo swo rhanga leswi a swi kongoma a xipfumelelana xa ntirhisano wa ku tlhelisela avana va matiko ka matiko ya vona. Na ingata gamaka ikuva ewe tivisa leswaku ilembe ra 1998 isiku roranga ka Khotavuxika nga junyu ku vumbiwa a Banco Central Europeu a Bruxelles. Kungarikale tava ipfula tinkunga kuva ikota kuva ibula na wena hlokomaka ita ku tivisa ngarikale ka kola ka mitirho ya Radio Msambiki emsoro provincial de Maputo kambe na nga se pfula tinkunga a hi tlhele tsundzuxa na ta maxelo ya dyambu.
3: Yingela sosi tama tsameli yankama.
2: Vaxi va ta maxela jambu va rungula ku va namuntlha madoroba ya tete na mpulo na pemba i wona ma nga ta suka kama ku fumela ku tlula nkwama madoroba ya tiko hi xipimi xa 31 grau centigrados ku ta landzela doroba ra bayira 30 chanchai vilankulu na kilimani 27 nyambani na maputsu 26 ugamu hi ta va ni madoroba ra lixinga ni ra shumoyo mga da suka kama pepe la kutlongo madoropati kushpimisha 25 grau centigrados.

0: 8:37 minutos namuntlha e siku ra ntsongwana xiyimo xa matiko ya misava. Tikweni ra hina kaya amahlweni ku va ku voneka a vatsongwana lava ka mindyangu yo karhi va sindzisiwaka ku va va ya vukatini. Leswo na ndyangu wolowo u ku i ndlela ku va u hlula a vusiwana. Hi vuyaka wena micheto ku rhandzeka ku va u hi pfuna hi mavonela, hikusa leswi rixeke dyambu hi fanele ku va hi cincana mavonela, hi kuma a mavonelo ya wena mayelana na nhlokomhaka leyi, a ku va hi kota ku va hi lwa ni ku va ku pfumbeka a vubihi lebyi a xikarhi ka vatsongwana va tiko ra hina Mozambique. Hi va kombisa ndlela leyinene yi nga ta swi kotaka ku va i va kulisa hi tindlela tinene. Muyingiseto ku rhandzeka, kasi i mani loyi a fanele ku va a vhikela ntsongwana ka timhaka leto biha? Loko hina vatswali a le hina hi khinyamezaka vatsongwana, a le hina hi va sindzisaka ku va va ya vukatini, na ntanga ka se fika hi kolaka ku va hina hi rindzela ku va hi amukela swixungi, hi ehleketa leswaku kunene a nxanisa leyi hi hanyaka ka yona kumbe vusiwana lebyi hi hanyaka ka byona byi ta helisiwa ku va hi teka ntsongwana. Ngopfu varhambi ra xisati vona va sindzisiwaka timha to biha ta ku va va fanele ku va va famba va vukatini, hikusa vafana a yi khona a swi na ntalo ngopfu ku va va sindzisiwa ku va va teka nsati, kambe lava varhambi ra xisati lava va sindzisiwa ku va va tshika xikolo ku va va ya vukatini. A ku va ku ta vuya timpondho leti nga ta kotaka ku va ti pfuna a ndyangu lowo. Kasi i mani loyi a fanele ku va a seketela ntsongwana? I mani loyi a fanele ku mi vhikela ntsongwana? Loko mina mutswali a le mina loyi ni tekaka ntsongwana leyi ni mi xavisa hikolaka ku va ni vilela ku va ni helisa vusiwana bya mina. Tinkunga u nga swi kota ku va u hi bela tona. Hlawula a nhlayo ya 82-31-057-51 kumbe 84-32-12-287. Rixile ni muyingiseto wo rhanga loyi tlangelaka, i vula na mani u yi kuma na olokweni?
1: Rixile u na mama na Helena Xava va ri bya vuxongo.
0: Hi swona nhlokomhaka yi kumile?
1: Ni yi kumile baba.
0: Hi swona ngena
1: makeni. Ni yi kumile baba Antimana, ni yi kumile nhlokomhaka. Yasi hi na vatswele va vana a hi vanyingi na mitimbilu toleto, hi mitimbilu leta ku a n'wana a kuli la kaya, hikusa hi ku famba ka n'wana loyi a ya vukatini ku a nghena a xuma la kaya a hi xona xi nga ta bindzula vutomi la mina. A mali ni ta dla kolani hi hela kolani, ku sala ku hlupheka mina ku tlhela ku hlupheka n'wana luya. Kasi loko n'wana ni mu komba a ndlela ya ku ya xikolweni a ya ya dyondza hi laha swi fanekelaka ha kona, ni lwa a tlhela loko a hete a sekondara a nghena a Universidad Eduardo de Mondlane a ta ni pfuna ante a ni lahla. Hina vamamani a vana ha va rhandza, hina vamamani o wa ku loyi a nga tsala kumbe a rhwala a xirhungu xa n'wana hi yini, hikusa n'wana loko a huma la kaya la a huma njheni a ya mbale khwati na wo mi vona ku n'wana wa munene vaxokusa a huma hala handle hala a ya kumana ni lava ya hava vanghani va ta yanwa swibochongo va dzaha mafole va ni phalta dini xipetu loko va yanguliwa hi lava va vakaukaka va vakulu a va na mhaka na vona, hikusa a ri ku a nga na mhaka na vona lavaya va nga hala handle. Mina a ni swi tivi ni tlhela ni tibuma ni ku pela n'wana wa mina munene kwele kwaliseni handle wa njhekana a hi munene. Hi rhandza ku vana va hina hi va vekela lisima, ni rhandza ku hambi no kala ni nga li naswo maji loko a ku kumeka mali ya masixa tiki ni phanda ni ku va ni munyika, hikusa ni muvekela vumundzuku bya yena. A hi swona leswi fanele va kumala matindza ku a va kawuka vana tati va xinuna tati va xisati loyi nga mutswali a nga tsakeli ku amukela swa kuya a tsakela ku amukela swa ku xonga. A mavonelo ya mina papa Ntimani ni vulavula ni nyima lani kuta ya vaviseka hi vana lava leswi va swi yoncaka va hi chela tingana.
0: Hi swona i khensile mama na Elena, kambe u lava ku vula leswaku ava kona vatswala lava va sindzisaka vana ku va va ya ukatini hikola ka ku va va lava ku va va va tibye swa ku va ta cinca vutomi bya vona
1: va kona
0: hi swona
1: hikusa a swi vona a ni yali no hlaya leswaku vamakwerhu a hi swinameni ya phambeni hi ta wu ka vana va kona hikuva a swi vona
0: hi swona i kensile ku navela mixo wa womba swona
1: ka ni na mintirho yinene papa hi loko ku ta rungula kaya
0: inkomu ina 8:42 hi tekniko hina a vula leswaku hi kona matshamele ya 84 a hi lamanene kambe 8:23:0:57:51 hi nhlayileyi hi nga swi kota ku va hi bula na hi tirhisa yona xileswo muyingiselo ku rhandzeka loko u lava ku hlengela ka mabulo lawa u nga swi kota ku va u qongela 8:23:0:57:51 ntsena mirendo lino matimbi lweyi a nkarhi lowu ni vuleke leswaku a yi kona wa hi lavetelani ka 84 ku a yi kona a 84 a nga tirhi kambe tirhisa 82 ntsena 8:43 xoyo ya muyingiseti wa mpfhukayeni hi bula na mani hi kuma na lokwini
2: mina loyi da kosta makam bardi report a
0: i swona nghena makeni
2: mhaka leyi ya bindza papa leswi mini fo ni sola lava rhangile va hina va ku a n'wana a nga impodi mudlaya ikuvo hi nga mi tshiketela ni xikolo va mi tshiketela ni a nga mi byela hinkwaswo ya kwini na swona swo leswi
0: a mfumo hina u lina a n'wana a nga yaliwi
2: a nga layiwi
0: ku kola ka yini
2: banki mani leswi nga leswiwa swona ni swo swi tilayisiwaka swo swi different uzota khoza ka xitshamulo xa red mozambique lei i tuti wena a wu landzela amanasika vatswali vakwe yini mfumfuze ni exikolweni futa va ku ginyela pero za ku fika mbangu leyo papa nti mani
0: hi swona
2: va hina swoswi va ndipendenti fai tut por tut janya mutha swi vona njhani se va dayana xikolo leswi vona njhani a vatsongwana u va kuma ni switrapini va famba famba ni swibasiyana siku yini va suka kwihi a ma district ku le va tekiwile va nga mi thola va nti mani a kuma voni swin'wana u kombela hosi u kombela nkhisa wa matsalo mabizi ka n'wina mi fambisa ka n'wana va journalist mi nghena ka hosi mi hi nyika xipasi ku a mfumo wa jara
0: hi swona kambe ku ni mhaka leyi ya ku va ku sindzisiwa vatsongwana lava ku va ya wukatini na va sindzisiwa hi vavabyele hileswaku
2: a va sindzisiwa hi vabyele i munhu wo suka yexe la kaya la pe kumbe mi nga mutswali nisembra a nyandzu na mina swona maji a n'wana u suka yena a famba ni vanghana ku va madixikoteka va ya kwinikwini va famba va tlanga loko a bulanga a buyela kayela a suka a ya tshama ni vanghana va ku hala va hamba swipanelana kolomnani vanghana va kona u tshama dyambyeni va suka va famba vana fika ja lweja u nga mi kota kumdlaya lweyo i ku tanto a vatsongwana lowu teka ku ba nkama ya wukatini ha yexe hi mburdi nene u landzetelaka rafaji hi mburdi mezi
0: ka mavonelo wena a va kona vatswali lava sindzisaka vatsongwana ku va va ya wukatini na ntangeka se na fika hikwalaho ka ku va va lava ku koxa
2: a swi talanga mpanti maswitalanga mezi ni nge ku hembeni mindlana swa ndzini a swi talanga leswi nga tani u vona swaku vo hambi wa vhadyiwa van'wanyana a voxe so ya se yoleyo banti mani
0: hi swona i khensile ku navela mixombe
2: kanimamba ntimani ntango tirha wombe so u tlhela va kaya kuma na ku rulile
0: hi swona ku
2: kanimamba

0: Rishile David Ntimana rishile mwengisethu wa Radio Msambiki. Namuntla ku tlangeliwa siku ra ntsongwana hi ximu xa matiko ya misava. Lomka Maputo ntirho u ta rangeliwa hi nkosikazi ya governador wa xifundzankulu Maputo Olinda Tuli, lweyi a nga ta tipatsaka ni vatsongwana va xibedhlele xa ka Mlotana a xifundzeni xa Bowana. Handleni ka swifihlulu, ku nyimeliwa leswaku Olinda Tuli a hanana nxoval ka ntsongwana wa ku sungula a velekiwa mpundzwini wa namuntlha. Na ku ve leswo, Radio Msambiki mgqivela lowu hundzeke a haxile 15 da kriyansa lomu hi xipimo xa mavhiki mambirhi a nga ta kutani hi ximo xa mavhiki mambirhi ya ku sungula ya n'hweti ya Junyu a nga ta paluxaka minongonoko ya ku hambanahambana hi kongomaka ku humelerisa risima ni nhlengelo wa ntsongwana tikweni. Mavhiki ya 15 da kriyansa ma ta gama hi 16 ka n'hweti hi nga ka yona, siku ra hantlanaka ni ku tlangeliwa ka ntsongwana hi ximo xa tikonkulu Afrika a nga Dia da Criança Africana. A xifundzeni xa Matutwini tolo ku kumi ntsumbu wa mutshevi lweyi a mbombomeleke ka qhivi ra ka maphandleni ndzhaka ku va boti leri a ri ka rona ri dumuli hi mpfuvu. Vatshevi a ri vambirhi kambe mun'we a kotile ku pona. Swanga leswi a byeleke mintirho ya Radio Msambiki Elena Xiviti, murhangeli wa xikanikiso xa ka Khatwana.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Msambiki.
2: Vapeshikadori va nga hi byeli nchumu hikusa a va ni swemba leswaku va ta swi kota ku va lavetela vanhu lavaya va va kuma. Mun'we ka vona hi loyi a nga kota ku hlambeka a ya humela jaka bayiro rin'wanyani a tlhamusela leswaku a mungani wa yena a salile matini. Ja va teka xibotani va tlhela va pela matini para va kuma va mu lavetela. A wu siku la tolweni va nga mu kumi lixa tolo va lavetela va mu kuma jaya kwazi na diposhka mamediya. Se va lunghisela ku va ta mu teka va famba na yena ku se n'wana wa le ka provhinsa la ka Gaza ti nga heleketiwa latiwaka ka vona ka Gaza. A tinyaki va nyima dzandzuka hikusa va juleteli hi swibotana swa switsongo va nga mu kumi bya tinyaki va nyima bya dzandzuka.
0: Marito ya murhangeli wa xikanikiso xa ka Khatwana Elena Xiviti loko a vulavula hi ku sungula ka mintirho ya ku va ku heketiwa ntsumbu wa mutshevi lweyi a mbombomeleke ni ku va luza vutomi eka qhivi ra mpandleni a xifundzeni xa Matutwini ka Khatwana, leswo ndzhaka ku va boti leri a ri ka rona yena ni mungani wakwe ri dumeliwi hi mpfuvu kutani munghanu i kotile ku pona. Procurador General da República Américo Letela tsatsia maphoyisa ya Sernik akuva malandza ntirho wa wona hi ku xixima nawu ni ku va manga tipatsi ka vuhereki lebyi byi vulavuliwaka ka masiku ya ugamu. L'Américo Letela vulavula mgqivela lowu ku pfuleni ka ntirho ku ofisiwa ka maphoyisa ya Sernik hi letela na ka nta matirhela ya woho ni nawu lowu fambisaka matirhela ya maphoyisa etikweni hinkwaro. Nako nkaminoko Letela a vulili ni ku tshembisa tiku leswaku i ta ya mahlweni hikuva a tirha leswaku Procuradoria General ri kota ku va ri hantla ri hlamula a vugevenga byihi na byihi lebyi byi nga mangaliwaka kumbe byi nga humelelaka emigangeni ya ku hambanahambana ngopfungopfu timhaka ta vuyivi bya vanhu kumbe sequestro. Loko ingena ka tabola tiva leswaku inkomati wa Xinavani na xikola sergeant wa Bowana va chapelile va ta bela a final ra tasa Mozambique bola hi ximo xa xifundzankulu Maputo ndzhaka ku va magamu ka vhiki leri va swi kotile ku va va ba a mintlawa leyi va beleke na yona. Vona inkomati a bi Club de Marakweni hi ntlhanu mabola ya ku yangulo ha rin'we kasi masocha wa Bowana mati nantswela swesa umbilusi hi mabola mambiri ya ku pfumala ya ngulu. Esmeralda Mukashi a tlhele a hlawuliwa ku va a va murhangeli wa Association Provincial ra bola ndzhaka ku va ku endliwile Assemblée General a nga nhlengeletano yikulu leyi a yi kongoma ku tlhela yi hlawula vurhangeli byintshwa byi nga ta fambisaka ta bola hi ximo xa xifundzankulu Maputo. Nhlengeletano leyi hlawuleke Esmeralda Mukashi yi endliwe hi mgqivela ko muntini wa Association Provincial Rabola amugangeni wa Liberdade lo mudorpene rakamatsolo Esmeralda Mukash athela a khoma tintambu ta bola hi munhu wa malembe lamalandzaka kutani kusukela 2026 ku ya gama hi 2029 nakuve a rhange hi ku tamela a munti lowu wa bola kusukela 2022 a wu gimeteke hi 2026 kutani leswi a nga ta tlhela a fambisa ka munhu wa malembe lawa mataka murhandziwa mungiseti swi ringene lawa ve mahungu ya 9 horas man'wana u ta matwa hi ku famba ka nongonoko gingirika maputu ku na David Ntimana i wu fambisaka lowu nongonoko ra haxile.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khale teke xikarhi ka kampo, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad, u nga titshechi. Ifonele 8231

0: ka titsetsi uta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo.
2: Kama ingani pfuna xa
3: mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhato
2: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
3: mile xibedlela swinga maxo vadzwa phe
2: hiile kambe va khomanga mavadzi
3: swinga maheka swililana ka majela.
2: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsawutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
5: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
4: Moçambique em Goma.
6: Muchai wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
7: Nangwaka ku titsalisa imahala.
6: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
7: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistencia ka nhlayo ya 318.

0: Rini.
1: Bangalo ta vatsongwana. E pela na Alberto langa na yena isiku ra yena ra nkhuvo namuntlha.
0: Eh.
1: Eh, u velekiwa.
0: Oh. Oh, ndawani ka phaza mangalo ku levetela langa la.
1: Hi xona.
0: Sentiro siku rine nambi ka wena.
1: Mhm.
0: Hikuva pika un'wana na un'wana ka hina. Ku ni tsongwana.
1: Hi xona.
0: Mhm. Ku ni tsongwana.
1: Na kona loko fika siku ro fana namuntlha. Hey, tsundzuka nkarhi wolowuya nkarhi lowu a ya vatsongwana leswi humeleleke leswi endleka hinkwaswo mitlangu leyi a yi endla hinkwayo wa swi vona se ex siku rikulu
0: namuntlha swi yo ka swi nga humanga swona ku emusumbuluko kambe ku swi kotela ni
1: ku hela ka vhiki
0: ni ku hela ka vhiki o vatswele wa vona va temela vatsongwana va fumba lomu phoke kun'wani leswi va ri yintswini leswi swa ma va ri mapulapula leswi na va papayi va khwela ka xoxiyani na va nchuwela ka lomu kun'wana muchuwela
1: mara ku heleni ka vhiki a va li phete lani
0: laha ka matsolo laha consel municipal va tlange swinene hambi vona va papayi vhelavhela
1: hi swona
0: va tlange ngopfu
1: swa tsakisa
0: ende vhele xi mfumo hi ni procuradoria da republika procuradoria da republika munti lowu o seketelaka o vikelelaka a xitshungu i muvonelele wa nawu
1: so
0: sela kuni ni vo vatsongwana procuradoria ka ralandza ntiro hi ximu xa xifundza nkulu Maputo ngopfungopfu laka ku helisiwa mhaka leya ku hiku masula nga ka wolawo vatsongwana va banana hambi ku dlayana va dlayana au gavengu lebyi kulu swo swi vona byi endliwa hi lavatsongo wa tipe
1: isona
0: se procuradoria atamele ntiro kusukela kulo musukulwini vhela lomu kuna ntiro lowu pasaka vo vatsongwana vhela ni va byelana na xivona swo mahanyela hi mafanele ku ari lawa mahanyela hi lawa matlangele ya hina va fanele ku mari lawa
1: leswi swa
0: gantlana swikolweni se ni a vula swa ku ye a mniko mahungu emu ate
1: isikhulumeli
0: tata Jose Manuel isikhulumeli
1: isikhulumeli sa procuradoria provincial
0: au shen tata
2: au shen baba shen asikulela rikolo lele nkwere ikangela ka avana ikangela ni vana lava nga phakati ka hina ekubana mbele swi nga kula endla leswi a swi dosana hakya kudaliwa gaya swi dosana nga hali wa mukulu un'wana lwi a nga ndzeni ka hina leswi ringanaka ku va a nga kuli n'wana lwi a si mama van'wana va ta tsakela vana van'wana
0: haiko se intiro munhu lowu landziwaka ma hanyela muni ministeri public mitswini leswi a swi vonaka ka mahanyela lawa nga ka wona mitswini swi fikaka la procuradoria ile kuma tsamela
2: wa xa uranga ndzolo sela avayingisethi va radio Msambiki a xingweni xa xifundza nkulu ka Maputo lo sala hinkwawo vatrongwana ni vatatana hikuva vana lava vo sukela ngheleni va sukela mintini kutani swa fanele ku va hi tlangela va beleki tlangela va mhaki tlangela va mababa a xingweni xa ku va va hlayisa ka vana lava swa ringana ku vana vona hi khangela ni va teacher lava usiku ni hlekane va kale ke vanga hekeli va kale vanga le ku murongo na va likari va yenge hinkwaswo akuva avana lava hina lava va tiva mabeside va funda kahle akuva mzuku na voho va ta va procuratori akuva mzuku va ta va lokutori akuva mzuku va ta va maphoyisa ni masonja malifikela ka tiko tara kuva swenge ka leswi sindza kuva vafundisiwa kutani hava khangela na vunawu ka sikulela nyamukhla kuya fikelela le kuvana vo vatsongwana lava nga sikula vo nyamukhla hina vela kuva vati mphina hi tingela hinkwato kuva vati tsakela vatsaka hi laha swikale leswi nga ku nga gamikiki kama ku tsaka loku nga gami nyamukhla a kuve mphambili vati tsakela hi loko kokela ku pindzuka hi xiyimo xa procuradoria hi nga bala leswaku hi lani mukhulumeli wa radio la nga vulavula swi tihile a procuradoria i huvule yi landzaka timhaka ta ku helana ni ku xiximiwa ka nawu atikweni ni ku fikela ka vatsongwana a ku fikela ka vatsongwana kuleshi angeni sha ministerio publico kumbe sha na procuraduria laka ku vhikela vatsongwana lava intsongwana lweyi akaleki anga sena khanganisa a 21 wa malembe loko anga se khanganisa 21 wa malembe ale ka xiyimo xa ku va a ri ku mutsongo malaka ku va le mutsongo kuni ntsongwana lwengo hi xilongo ngo i criança inga lwe anga hansi ka malembe le makhangana ka zoid ones kutani hinkwawo munhu lweyi akaleki anga se khanganisa zoid one akumeka ka xiyimo xa criança kumbe xa ntsongwana majlo ka anga se khanganisa 21 ne nawo anga se kula i mutsongo leswi baliwaka swa ku i menor kutani hinkwavo va menor hi lava va kaleki va nga se khanganisa 21 wa malembe kumbe 10 wa malembe ni limwe kasi lava ka va nga se khanganisa khelo wa malembe kumbe 10 wa malembe na khelo na manharhu lavo va le ka xiyimo xa criança kutani hi vonyamuntlha va khisimusaku hi vonyamuntlha mabolo mongo tala timezeni masorvete hinkwaswo leswi na hina hi kuma ku tsaka hikuva hi ta hi landza ntirho wa ku va hi tirhisana na vona eswikolweni ni lo mabayiri a ku va va xixima va tiva nawu va hale vatsongo va tiva ku hanyisana ku loku kunene ni vanghani va tiva ku hanyisana kunene ni vabava va vona kumbexana ku hanyisana kunene eswikolweni vhela va nga fambi swigaqani va nga fambi tindhuku va nga vulavuli tinhlamba a ku va hikuva tiku leri li lava vanhu va vasula a vanhu lava va dyondzisiweke kahle ku va ta lisimamela liya phambili kutani a procuraduria leyi ni ntirho wukulu hinkwaswo leyi yenaka ni vana swi le ndzeni ka ku va swi landziwa hi procuraduria hi xiyimo lexo vhela kusukela ka namuntlha a xifundzankulu xi le ka Maputo ku ta va ni mintirho ya ku hambanahambana hinkwawo maprocuraduria kusukela procuraduria provincial da republica la xifundzankulu ka Matrolo ku ta va ni ntirho hi diatrish hinkwawo vana lava nga va nga se balisiwa hinkwelo va nga ni maduvida leswo ka swa ku yelana ni ndyangu kumbe ni vana a va kongome kona ku va va ya amukela hinkwaswo leswi va navelaka swona swi landzela futhi ni maprocuraduria hinkwawo a kusukela Magodi, Manyisa, Mashava, Marakweni, Mfuleni, Matutwini, na Mahasha, Bowani, hinkwawo ku ta va ni ntirho lowu ndzeni ka hweti hinkwayo leyi baliwaka leswaku i hweti ya ntsongwana, i hweti ya vana, nga mixed criança. Ku ta va ni mintirho ya ku va ku dyondzisiwa vatswele, ku dyondzisiwa vo vana, hi hlangana ni lomo mabayiri, hi hlangana ni hinkwavo lava dringanaka ku va hi pfuxetela a mfanelo ya ku va hi vhikela vana a ku va ta kula kahle va pona ka timbange va pona ka magwala ka swifochongo leswi baliwaka va pona ka hinkwaswo leswi kaleke swi nga swa swinene va pona futhi ni ka mavagwe hikuva mamana lweyi a nga mamana hi tisekeke wa mu vona n'wana a hantlha mu tekela xibedhlele loko a nga le kahle swi ndzeni ka ku protegera n'wana swoleswo a ku protegera n'wana hi ku mu yisa xikolweni ntsena hi ku mu vhikela ka hinkwaswo xikwe kambe ni mavabyi u mu dyondzisa hahombe ni ku mu tekela ya nkerekeni a nga ya funda leswaku leswi dyoho leswi a swinene kuva na yo nkereke ya pfuna a tinkereke ti pfuna hi ntamu swinene a ku dyondziseni ka mindyangu ni ku dyondziseni ka vanhu hi leswi na vona va seketeriwaka ndzeni ka kuxitwisawu leswaku va ni ntirho wa wukulu kutani to tinkereke a tikangela ka siku leswi ku va na vunawu i vafundhisi lava fundzisaka vana ni mindyangu
1: Isan antirlo ikutwala kumbati mata tinkereke tane ileswi tinkereke fela tinga ntirukulu aku jonziseni ka vanhu antirlo mu landzaka ni le tinkereke ne mu tatiyenzela kuva mukota kuva mu jonzisana ni vakongeli
2: ama palestra lawa mataka mahiwa inga kuvulavulisana utaingiwa mabairo kuta yengiwa aswikolweni nambe kotikerekeni kuta yengiwa kuvulavulisana hikuva angerekeni ndawu leku hlangana ka vanhu lavo tala kuta nakona makungula makona kuva hi fika ni kotikerekeni kuva hinkwako nambe kerekeni kune vatsongwana kune vanhu kuta angometi ya hina a hi ku jonsana ni vana ntsena kambe ku jonsana lava hlayisa ka vana akuva vatativa leswaku hi wani mahlayisela ya nwana anwana ngatwe ku biwa An'wana ngatwe ku fumuteliwa an'wana ngatwe ku rhukateliwa kokuvisiwa khomo hi tindleve a leswi endleki leswi swa yila leswi i crime leswo ngo swa khatisiwa andzeni ka nawo lo ufuma ka tiko la la ka hina la Msambiki kutani hi ximu leswi vhela hi nawo makungu lawo ya kuva hi fika tingela hinkwato atimbangoni hinkwato kuva hi ta vulavulisana ni lava hinkwavo va hlayisaka vana hi leswi na hina hi nga ndzeni ka ntirho wolowo
1: isona itwana loko mu vula leswaku itwile na ku vula leswaku koni mintlawa leyi vumbiweke lesunguleke ku vumbiwa ya vatsongwana lava va kumekaka swikolweni na va zama ku basopisa van'wana leswaku icon a leswi a swi endliwi leswi hoxela nawu loko endla leswi a hi swinene n'wa tikula kahle hi ntshimantshima i ntirho muni lowu vatsongwana lava va wu endlaka lomu ya swikolweni
2: a vatsongwana lava leswi baliwaka leswaku i ma nucleo de proteção hi nga bala hi xilungu hi ku nucleo de proteção de menores i ntirho lowu wu nga wumbiwa kusukela ka lembe leri nga ndlula la la 2000 ni nga hlaya swaku kusuka ka
1: 2024
2: hi sona ku tirhisana ni swikolo hinkwaswo swa lomu ka provinsa la ka Maputo leswaku kumbe wa mintlawa le baliwaka nucleo de proteção de menores akuva avana vone hi voce va hlengela akutiveni ka nawu ni ku dyondzisana ka nawu vona hi xivona va basopana ka loko va phazamaka va mukauka va dyondzisa leswaku hi fanele ku va hi hlonipha vatswele hi hlonipha vateacher a xikolweni hi ndhawu ya ku ve va yaliwa koho a xikolweni hi ndhawu ya ku ve ni va rhukatelana kambe ndhawu leyi hinkwavo va ka va hlengela hi nkongometo yin'we ya ku ya kola vutivi va kola vutlhari la ku tsala ni ku tiva hi vutivi la nyama kutani ntirho lowu wu kona swikolweni swa ku hambanahambana lomu ka xifundzankulu xa ka Maputo ngopfungopfu lomu ka Maxava, Ifulene, Matola, Manyisa hinkwawo mlomo kutani a manukulu lawa hi nga bala hi xilungu swa ku i manukulu ma siza ngopfu hikuva ma prevenira swilo swa ku tala ni nga endla xifananisi hikuva ku reduziriwa a mpfilumpfili ya ku lwisana ka vatsongwana
1: a manukulu ma vumbiwa hi vadyondzi va xikola xin'wana na xin'wana
2: xin'wana ni xin'wana xi nukulu ya xona
1: hi swona
2: ndawu a vadyondzi va xikola xolexo va umba nukulu leswaku hi masiku ya wavunharhu ku laa kun'wana maawula ma baliwaka swa ku aula diretor de turma ku ni minkama leyi vatsongwana va dyondzaka hi wavunharhu endaku a vana lava manukulu lawa va phakana vambirhi vambirhi vanharhu vanharhu mune mune va kongoma ka masala hinkwawo ya la xikolweni a nkarhini wa mixo lava hungela mixo kumbe nkarhini wa magamu na wona swixitano a ko va tikombikisa va vulavurisana ni vadyondzikulori swaku hina hi vanukulu loko mi hi vona lani hi tilaku tata mikomba swaku hi nga yingeni leswi a hi hanyisele xileswi a hanyisele xileswi lweyi yene a kaleki a nga le kalaka kunene hi tiseleni yena ku va hi ta n'wi pfuna hikuva loko munhu a jamuka kumbe a huma ngeleni a ngo zondhiwa swi fanele ku va a zondhiwa nawu u lava ku dyondzisiwa nkarhi wun'wana swi sindzisa ku va hi ya fika ni le kakakwe a ku ya tiva leswaku a hanya na mani kasi yena lweyi a za a endla leswi i hi kola ka yini hakanyingi hi ya kuma leswaku swin'wana swi sukela kaya kutani hi dyondzisana ni vatswele van'wana vatswele ni ku swi tiva leswaku a vana va humangele na va swi tivi kutani a nukulu leyi yi ni ntirho wukulu yi tirhisanaka ni vateacher andzeni ka nukulu ku ni vafunksionari va la xikolweni andzeni ka nukulu futhi ku ni vateacher vona lava va tirhisanaka ni vana lava kutani a nukulu leyi hi yona leyi yi kucetelaka a vana van'wana ku ve ni ku xiximiwa a maregulamento pedagogico ya la xikolweni ku xiximiwa minawu ku tiviwa madiretos da criança leswaku a timbange a hi tinene a mabyala a hi manene kutani ku dyondzisiwa ni madiretu ya vana ku va vana ha voce va tiva leswi swi ringanaka vona leswi va fanelaka ku va loko swi endleka va swi denunciara a tihubyeli leti ringanaka ku va ti mangaliwa kona nambe wu ngo va procuraduria nambe wu ngo va xikwadra nambe wu ngo va kwihi na kwihi kutani a nkongomelo wa nukulu hi ku ve ni ku yakiwa vana a ku va mundzuku va ta va vavanuna ni vavasati lavo ni va hetisekeke ku va va hi rhangela van'wani ka tiko leti
1: i swona hi ku ringanisa i swi ngaki swikolo leswi se swi nga ni manukulu lawa hi ximi xa xifundzankulu Maputo
2: Sosi ile ka ntiri wa kuva hi phakwa phela akuva ku fikiseliwa ni swikola swinwani ngofungofu lomuka ba district ya le kule kambe lani aka a doropeni ni nga hlala leswaku i switsongo swikola leswone swikaleke swingana manuku ni la u hlala leswaku hinkwaso praticamente hinkwaso swini manuku manwane mahasungula manwane malomuka kuva mahasungula ku humbiwa la u hlala swaku wetile nga ndlula hi khanganele ni varhangeli va education akuveni antirhiwa ku huma manuku ingale wa procuradoria kambe ivantiro wa vona xikolweni leswaku lembe linwani linwani va pfuxetela hina xiyimo xa procuradoria hi kongoma ku ya kone akuva hi ya va pfunisa akuva hi ya va dyondzisa akuva hi ya kombisa leswi ni swin'wana leswi ringanaka ni direitos da criança os deveres das partes kutani kambe a manúculo hinkwawo lomu swikolweni hinkwaswo ma kone ma man'wani ma hali hansi man'wani ma ha wumbiwa man'wani ma matirha ku fana ni le xikola sekundaria da Machava xikola básica da Matola Gar manuku lama nga henhla swinene xikola da Zona Verde a Infulene ni swin'wana swikola leswi se swi tirhaka
1: hi swona loko mu xiyaxiya mu vona mihandzo ya swikola leswi se swi nga ni manuku lawa ku fananisiwa a malembe ya tolo na ma nga se na ve kona ni swo swi manuku lama tirhaka mihandzo mu yi vonisa ku yini
2: a mihandzo yikulu futhi ya hi tsakisa ku va hi kongoma ku ya phambili ni ku tirhisana ni swikole lani ka ku va hi tlhela hi alakanya loko va a hangeni ka swikolo ku a vatrongwana a va tshami xikolweni va tshama lomu a mabairo kutani a swi nga ringana leswaku na kona a mabairo ku humbiwa manukulo lawa leswo ngo ku yandzisiwa a redi ya ku vhikela vatsongwana a redi ya ku vhikela vatsongwana yi yandzisiwa yi za ya fikelela a mabairo a ze ya fika a muntini wun'wana ni wun'wana kutani hi mihandzu leyi hi vonaka ndzeni ka malembe lamambirhi lawa swa hi tsakisa ngopfu swinene ni nga hlaya leswaku ni nga hlaya hi xikola xa sekundaria ka Mashava lana ku ni ku lwisana ngopfilomfilo kambe swoswi se ku rhulile ni nga hlaya leswaku se ku rhulile ku ni xikola xin'wana ku Mashava Jota nakona ku ni mpfilomfilo se ku rhulile a ku ni xikola xin'wana xikola básica da Mashava Sedi nakona se ku rhulilenyana ni hambiloko ka ha ni mafoko lawayani lawa hi ku assembly lavan'wana va taka va tata lwisa la xikolweni a hi va la xikolweni va ta hi le hangi va tlhelwa mimurhu kutani ntirho wukulu wu nga kona swikolweni mayelana ni ku vhikela a vanhu lani hi nga rhambaka hinkwerhu kuva a hi ku va ni hi teka vana hi va yisa xikolweni hi nyimela papela ya ku a pasile kumbe a nga pasanga ku hela ka lembe swa ringana ku va va beleki va vana lava nkarhi wun'wana wun'wana va va hlomela xikolweni ku tiva leswaku n'wanaku a endla yini i mpyini a endlisa ku yi a hanyisa kwile kwale xikolweni a ku va hinkwerhu hi nkatsakanga hi ta kumaka na hi tlhangana procuradoria xikole ni vabeleki lava wumbiweke hi xiyimo xa maconselho de xikola kutani aconselho de xikola yi wumba hinkwavo va nkarhi ka education laha swi byi nga na ku veni va nga fambeli kule mayelana ni ku vhikela vana lava na vo va li kona a va ku va va hamba acompanhamento leswaku n'wanakwe a enca yini a ku va va kurijeriwa vana va ha sungula ku kula ku venisa va tiva swo n'wana wa wena ni ku ya xikolweni a nga hayi sa ni ti weti na nga exikolweni swa hi vava ngopfu loko hi tshuka hi kuma n'wana loyi yena a nga tshukula xikole hi xiyimi xihi na xihi a hi yona nkongometo leyi hi lwaka ka yona hi lava leswaku hinkwavo vana va dyondza futhi va tlhela va pasa hikuva hi wona madirito ya vona ya ku veni mundzuku va ta kula kahle
1: hi swona lani ku ni mhaka yi nga tshukaka yi humelela a hi leswi seketelaka swona hi navela ku va hi ntshimantshima mhaka leyi ya vubihi hinkwabyo byi humelelaka ngopfungopfu eswikolweni hambi ko amigangeni mara lexi tolovelaka xi vona mpfilumpfilu yikulu humelela swikolweni handle ka ku va ku vumbiwa manuku lawa ku nga va ku ni vaseketeli hi vula hi tlhelo ra maphoyisa wona ma simekiwa ka tindhawu leti hi vonaka swa ku swikola leswi swa karhata swi ni matshamela ya ku tika swinene hi vula ka swikola ka yini swi nga endleka a vatsongwana lava va nuclear va humelela na va zama ku va va kawuka van'wana kuma swa ku se va dzaye swidzadza swa vona va nga lava va twisisa vatsongwana lava a ku va va nga dumeliwi vatsongwana lava a maphoyisa ma kumeka ma ri kona ka swikolo leswo kumbexana ku lavetiwa tinletimeto ta ku va ma rhambiwa ma kumeka a swikolweni
2: amaphoyisa tani ntiro wavo wa kuvonelela au givengu wa kuvonelela amfilumfilo tingileni ndingela enkwatu amasalenza ako ka ntiro lo leswi a procuradoria atirisana ngofu ngofu nini ne police da republica serniki majini hinkwavu a procuradoria atirisana ni hinkwavu vangwe ka vone nga maphoyisa kutani intiro wa normal lowu wengiwa ka siku dzin'wana dzin'wana hi maphoyisa ku va va kumeka eswikolweni ngopfungopfu leswi swi kombisaka leswaku swi ni pfilumpfilunyana leswi nga baliwaka hi xilungu wa ku i n'wi potential deletive kutani maphoyisa ma kumeka ma rhangela swilo leswaku va swi nga yengeki i ntirho wa vona lowu ndzi nga hluleka ku va khulumela hi xiyimo hinkwaxo hikuva ndzi ka ndzi nga li pholisa maji hi tirhisana ngopfu na vona a ku va va kumeka eswikolweni a ku va va kumeka tindhawu hinkwato va hamba mapatrulia leswaku lweyi yena a nga ni ku alakanya vugevengu hi ku cuka maphoyisa ntsena a swi vona leswaku a swi fanelanga ku va a nga simama ni vugevengu lelaku leli kutani ke swi yimisa swoleswo hakanyingi for example aka xikolo xa le ka Maxava ni xikolo aka Mahlemele a xikolo secondary de Mahlemele kutani tindhawu leti inge a ku vonakala ayi mayima ngofu mayelana ni kuveni vatrongwana va lwisana van'wani va ya va tekela amapasta van'wani va yenge leswini leswiya kutani amaphoyisa ku engangela kuveni va va kona vhela swi baxara majiliwo a hi ntirho wa siku lin'we a hi ntirho wa masiku mambirhi manharhu i ntirho wa nkama wun'wana ni wun'wana tanihi ntirho wa maphoyisa ku va ma li kona atindhawini hinkwato vhela va nge maphoyisa ma nge va kona tindhawu hinkwato hi nkama hinkwawo hina na hina swa hi ringana ku va hi va va voneleli ku pfunisela amaphoyisa ni bala hinkwerhu hina hi nga xitshungu ngopfungopfu hina vahanyi va la kusuhi ni swikolo leswi ni hina tinge hi kontribuyile ni maphoyisa lawa hi pfunisela ku va lexi hi xi vonaka hi hanika hi tivisa hikuva van'wani a lomu ka kusuhi ni swikolo lomu va tshuka va xavisa swa ku xavisa va ku va xavisa tifiyosi van'wana va ku va xavisa swiyini yini na ku ve swin'wana ka swona va xavisaka a swi pfumeleliwi ku xavisa laha swi ringanaka ku va a va yakelana va swikolo na vona va tshama na va xiya mahlo a ku va lexi va xi vonaka na xigombonyeka lexi va xi vonaka na xi lahleka va tsutsumela va tivisa ku lahaya i nge ku ni n'wa timbangi lahaya a lahaya ngi ku xavisiwa swo karhi swo ka swi nga leswa swinene a ku va hi ku hangwesa hi ta endla leswaku hi nghena hi ku hangwesa hi ta nghena leswaku maphoyisa lawo ma nghena ni hinkwawo lava tirhisanaka hi xiyimo xa ma-autoridad a ku va swi helisiwa swilo swoleswo kutani ni nga hlayisa xileswaku vhela wu kona ntirho lowo maphoyisa ma hi pfunisa maphoyisa hi tirhisana na vona ngopfu swinene a ndzeni ka ku vonelela a vatrongwana kumbeni va kula kahle va funda kahle a ku va xikola hi xilungu wa ku seri un lugar de paz a xikola seri un santuario de conhecimento na un lugar de conflito i nga le ndhawu ya mpfilumpfilo na senhora
1: hi swona hi khensile tanihileswi hi nga le ka siku ra ntsongwana hi ni vatsongwana vambirhi lava lava va kombekisaka a xiyenge xa mintlawa leyi i vumbiwaka swikolweni hi vula manuclio lawa ya ku lwa ni vubihi lebyi byi tshikaka byi humelela eswikolweni hi ku landza hi ta navela ku va va tihlaya mavito primersonam
3: Eu sou membro do Núcleo de Proteção de Menores da Escola Básica de Matolagar.
4: Eu chamo-me Agnes Chirinza e também sou membro do Núcleo de Proteção de Menores.
1: De que escola?
4: A Escola Secundária de Matolagar.
1: Tá bom. Qual é o trabalho que tem feito, vocês fazem lá nas escolas?
3: Bom, na verdade, o objetivo principal do Núcleo é de prevenir e combater o consumo de drogas e álcool da nossa escola e acabar com a violência entre professores, funcionários e alunos. Então, nós temos dado palestras semanalmente, nas quartas-feiras, encontramos um lugar de encontro, nós nos encontramos, depois se dividimos em grupos, vamos em sala e dar palestra.
1: São grupos de quantos elementos?
3: Bom, por vezes somos grupos de 3 a 4 elementos, dependendo de quando as pessoas estarão lá na concentração.
1: Resultados após terem começado a fazer esse trabalho nessas escolas?
4: temos como resultado algumas pessoas, né, tipo, tentam mudar, mas é difícil. Outros não nos dão ouvidos porque acham que nós estamos a brincar. Alguns até que tentam mudar, mas com enormes dificuldades por causa da influência dos amigos, às vezes. A influência dos amigos. Eles querem, tipo, querem mudar, mas...
3: Continua. Eles querem mudar, mas os amigos também, a má companhia dos amigos, às vezes influencia muito neste processo de dar as palestras. E, além disso, nós também nos sentimos muito satisfeitos. Por quê? Porque este ano aqui nós percebemos que muitas pessoas da nossa escola pediram a participar no núcleo. Então, este ano aqui, no núcleo, somos mais de 100 alunos que estão a participar. Então, nós gostamos muito. Por quê? Porque outras pessoas deixaram de trás os maus comentários. Tipo, lá no núcleo, vocês só vão dar palestra, não recebem nenhum valor. Então, nós não nos importávamos se vamos receber algum valor ou não. Então, nós fazíamos esse trabalho. Então, outras pessoas negavam de vir ao núcleo, vir dar palestra conosco. Por quê? Porque queriam algum valor mensalmente. Então, nós aí já não tínhamos como fazer, mas nos sentimos muito satisfeitos. Por quê? Porque esse ano muitos alunos quiseram fazer parte do nosso núcleo de proteção de menores.
1: E agora, nessa quinzena da criança, quais são as atividades que vão realizar?
3: Bom, nesta quinzena da criança, nós ainda não preparamos nenhuma atividade, não. Ainda não pensamos em nenhuma atividade. Mas talvez no próximo ano, sei lá o quê, vamos... Ou talvez nesse dia 16 de junho, que será o dia da criança africana, talvez nós teremos que fazer alguma coisa aqui. Os membros também devemos ter uma concordância, né? Na contribuição dos valores, para fazer uma festa para nós no núcleo, por exemplo. Ano passado nós fizemos uma festa, só que não foi uma festa de... Não foi uma festa do dia da criança, não. Foi uma festa de encerramento do núcleo e também fomos a um monumento, a este monumento que está aqui na Matola. Sim, sim. Fomos fazer uma visita, que é mesmo para... Nós fizemos uma visita, assim, fizemos um encontro entre membros do núcleo.
1: Considerações finais.
3: Bom, como considerações finais, nós gostamos muito de fazer parte do Núcleo de Proteção de Menores, que até agora tende a ajudar muitas pessoas a se desviarem desse mau caminho das drogas e do álcool. Então, nós queremos continuar assim, queremos continuar a dar palestras e ensinar aos mais novinhos que ainda estão a crescer, também orientar com que façam parte do Núcleo de Proteção de Menores.
1: Estás em que classe?
3: Eu frequento a nona classe.
1: Obrigado. E considerações finais?
4: Ele falou tudo, na verdade. Ele falou tudo.
1: Sim.
4: Sim.
1: E na 9 horas e 55 minutos, e no Kukensa, a Kuba, e Kuti Kuba, e Ramba, a Vatsongwana Lava, va Vumbaka, a Mintawalei, Kunene, Iluaka, Niku. Kucetela van'wana vatsongwana ku vambana ni swo biha ka swikolo swa ku hambanahambana. Na swi ri xitano nakona hi ve ni murhambi wa hina a nga muvulavuleli kumbexana munyikeli mahungu ya Procuradoria Provincial lomu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu. Hi ta kombela ku va hi twa marito ya vugamu nkarhi wa kona se u fambile.
2: No vhela hi ku khangela anjombuli li nyamuhla hi kumeke akuva hita va xikanwe ni vana lava one va kombisaka avana van'wani lavo tala aka xifundzha nkulu xa ka Maputo ndzi titwa loko ndzi ni njombo ku vandzile ni vana lava leswi hi nga lava hi tirhisana ka ngopfu swinene na vona ni vana va matimba ngopfu va khulumisana swinene ni vana kulori akuva vativa leswaku kasi hayi ni vanhu va ni udzahela timbange u keke akontesi porque ndango va kumbi va khava va kumbi kutani iku tlangela loko hi kumi njombo ya kuva hita va kona la hi tlhela hi tlangela vana hinkwavo ka xin'wini xa ka Maputo hi hlaya leswaku loko hi dyondzisa vana hi dyondzisa vumundzuku la hina hinkwerhu hi ve vana kambe hinkwerhu hi ta fambisiwa mundzuku hi lava namuntlha va nga vana swinene ku va hi va dyondzisa kahle hi va nyika xichavo a swi swa xonga leswaku mamana un'wana ni un'wana i nga li nyamuntlha ntsena a mi gwela n'wana wa yena kumbe u filo i u tiya mundzu n'wana a nga ndzi ku rhandza ngopfu a ku va leswi swi tshama ka nhloko ya n'wana ku mamana wa mina wa ni rhandza bava wa mina wa ni rhandza ku kula ku va hi tshama ka maselulari nkama hinkwana nkama ka ma WhatsApp hi tsandzeka ni ku bula ni vana hi tsandzeka ku bula hi muti hi za hi lahlekeliwa ku nghena ni swin'wana swi ka leswi nga ringana kutani i ku tlangela leswaku makhisimusi lamanene ka vana hinkwavo ni ku bindza leswaku hi dia 3 hi ta va ni dia Berto la procuraduria provincial de Maputo hi dia 5 hi ta va ka Mahlemele hi dia 16 hi ta va Matolagari ni tindhawu to tala leti hi ta ka va hi le kona hi todos os distritos da provincia de Maputo kuta ku ta va ni mintirho a xin'wini xa procuraduria mayelana ku va swipfalo swa hina hinkwaswo swi pfulekile kusukela ka nyamuntlha tanihiloko swi tala swi pfulekile kambe kusuka ka nyamuntlha se swo pfulisisisa hi tlhela hi huma hina hi suka hi procuraduria hi ya lomu vanhu va nga kona ku va hi ya khangana na vona kutani hi lulamile ku va hi yamukela kwini na wini hi yamukele na hina hi kombela ku va va hi yamukela mi ta ka va kona mabayiro aswikolweni hinkwa tindhawu leyo kutani boas festas a todos os meninos e meninas.
1: E quem se engopo, kunene, ankarwa ina seu fambile, e kumekile na ebola, na tatana José Manuel, lui anga munikilo mawungu ya procuradoria provincial de Maputo, na kona e kumekile nva tsongwana vambiri, lava kumbiksaka skola swimbiri swa kwambana, ive na Agnes Shirinza, na Steven Ricardo, lava kunene va buleke na hina va hisile ka marito ku tsakisa mayelanaka ni ntirho va wu endlaka aswikolweni swa ku hambanahambana ku nga ri khale hi ta va hi gemeta gingirika Maputo hi na 9:59 hi ta va hi hlanganisa michini na Antena National ku va hi kuma a mahungu a nga no tshiyari ni tirhisana na Antena National. Bye bye loko a ni ta mahlayisetaletele ve swin'we ka masiku ma landzelaka.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatseletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitau la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlele ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa swibedlele ku va va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sababinjo yako, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, e fonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-888. Unga tipsets, utakuma umelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelela ka xikolweni.
3: Ungabali. Phea se ava xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
2: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

mindset wa ku rhandzeka ya mukela ku losela ka hina ni ku ku hoyozela ka nongonoko un'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhomo xa wena hi musumbuluku hi 14 horas na 10 minutos u phinda hi wavumbirhi hi 21 horas na 30 minutos ni hi wavuntlhanu hi 14 horas na 10 minutos kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 108 onda media nakona u nga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Vaka hina hi ya mahlweni hi ku va hi kombisa vunhenha matimba ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana endyangwini ntirhweni nkerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile lirhandzu ni ku tinyiketela ka wansati endyangwini ka mabulu hi veke nawu mugangeni wa ka Makaneta xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo. Nyamuntlha hi ta kombisa ta mahundlela ya vana ndyangwini ndzeni ka mabulu hi veke nawu emugangeni wa ka Makaneta. Na hi nga se nghena ka nhlokomhaka hi yi hlawuleke hi ta losela hi vunanga lava Kapadesh loko va ku a ku hanya vamama swa karhata swo lava ku tiyisela swi lava mbilu yo saseka.

0: swi lava ku tiyisela hakunene hikuva ku hanya swa karhata. Vunanga bya ku losela ka hina loko va kapadesh va vhusa vamamani a ku va nga tshami hi mavoko, kambe va fanele ku endla xo karhi leswaku va tipfuna ni ku seketela mindyangu ya vona. Hi ta na hi vula leswaku ndzeni ka ndyangu hi fanele ku va hi ni mahanyelo manene, lirhandzu ni ntwanano, a ku va hi kota ku hlula swikarhato leswi hi hlanganaka na swona siku lin'wana ni lin'wana. Ka masiku lawa hi nga ka wona, vutomi la tika hakunene. Lexi lavekaka i ku va hi endla xo karhi a ku va hi yantswisa mahanyelo ya hina ndyangwini. Masiku ndzhaku hi endzele loko lidadila ka Makaneta, xifundza xa Marakweni, xifundza nkulu Maputu, lomu hi buleke ni swirho swo hambanahambana kusukela ka vamamani, vabava, vatsongwani lava hi runguleleke ta mahanyela emugangeni lowuya. Ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulu hi veke nawu na mamana Louisa Augusto Nkomo, mutshami wa muganga wa Makaneta Dosh, xifundza xa Marakweni, a vuleke leswaku mamana a fanele ku simamela ndyangu wakwe minkarhi hinkwayo, a nga fanele ku karhala, kambe a fanele ku tshama minkarhi hinkwayo a hlomile a ku va kota ku hlula swirhalanganya swa misava. Nyamuntlha hi ta kombisa mabulu hi veke nawu na mamana Elina Magaya, mutshami wa le ka Mbuva, loko a hi pfulela xifuva xakwe ka leswi a swi endlaka ka ta mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini. Mamana Elina a vula leswaku ndyangwini a yo sala ntsena ni vana hikuva mulumuzana wakwe se a luzile vutomi, kambe hambileswi a nga yexe a tiyisa ku va ndyangwini a hanya ndzeni ka nawu ni vana. Ka ndzimana yin'wani, mamana Elina a tsatsiya vamamani van'wani a ku va va nga karhali hambiloko vana va va hlayela swilo swo biha, va fanele ku simamela mindyangu ya vona. Hi ku landza hi ta kuma mabulu hi veke nawu na mamana Elina Magaya. A hi muyingiseni.
1: Avana hi ku pfuka mixweni ni ku pfuka ni mixweni, mukukula mukamati mukumbirira xikolo n'wini maka xikolo. Mukukula n'wini u muyaka masin'wini ma masin'wini. Maji nkama wun'wana un'wana u ta mu byela a nga ku twisisi. Hi tama hi kombela a xikhongoto xikulu ka Xikwembu mhaka ku vana va sweswi loko u mu dyondzisa n'wana wa xinuna i wa xisati o ku kwatela nga ku ya nguli na ku mamana a ni hambela pongo a ni tlhiki mina ni jiku mandi wa yena swange mina ni n'wana wa ku nani vana va ku va ni fanekele ku va dukara maxi vana lava kama un'wana va ku twisisa nkama un'wana va ku twisisi u nga mu pfuxa n'wana ku inaka leswi seketela hi fambi lwandle n'wana nga ta kuma kilo a ku mama xa wotrapasado swi ya swa ku wa mina ni tirhela swa ku tirha mbilu ya ka kwanga wo karhula na wena hi ku vaviseka wo mu lavisi ku n'wana a nga tirha leswi swi julaka maji swa vavisa mbilwini ka vana va sweswi hikuva a va ji ku twa ku dyondzisiwa hi mamana a va swi juli ku dyondzisiwa hi vamamana
0: loko mi tlhangana hi xin'we na vamamana mi dyondza yini ku va hi humaka mhaka leyi.
1: Loko hi tlangana hini va mamana hi ya twanana swa ku hin'we vamamani phelana hambiloko swi bindla swi nonon'wa a hi tirheni ni vana lava hi ku loko hi mu tshika n'wana o honeka na hambiloko swi bindla swi ku yini a ku nyenyi yeni n'wana maxi na wu swi tiva leswi swi nge phela loyi a nga ha ti dyondzisiwa hi mun'wana loko a nge mine ni nga byela yena tindi na hambiloko swi bindla a ku tsami a metera a ku nyenya maxi na wena u sindzisa swa ku phela n'wana loyi tindi a ni muyi dikara a tiva swa ku loko byixile ni fanekele ku va ni nga n'wi byala ni nga fambi ni landzela xivhotsongo ni tiva ku pfuka mixweni ni landzela mamana leswi a julisaka swona mamana lano ai karhali la ai karhali ku loko u karhala ku ta buya mani a ta ka baya ku pfunela timhaka ta n'wana n'wana wa xinuna loko byi xiri n'wananga a ni ku jula u nwa ni ku jula u tiva swa ku phela namuntlha dyexa para u kota ku va u tlatleka wena u dani nkatlaku ni n'wanaku loko wena u swi tshikisa leswaku wa wena u nga ji ku tirha utafamba yiva swa vanhu loko xa ku yiva swa vanhu va ta ku khoma mina ni nga ti kuma mali ya ku kumesa swi ya ta pfuka mixweni ya praya ya kuma hi dejekilo ya mpupu hi tata ya vana ni vatirhi lavaya hi dayena a ku mamana u ni hetela nkwama swi ya swa mi ni tirhela swa ka kwanga maxi mina ni nga mamana kuma mutswali wa yena a ni karhali kumbe dikara na mbeswoswe ni pfuke ni ku u bonke ya ku ni bon ni nge ni kombela ku va loko li bon leswi kombelaka ku va mutirhi tirhani mi nga yi tleli ku ri kumetela a ndlala yi ta nghena mutini
0: leswi ngo na wena wa nghena lwandle mama
1: no nghena mamana ni va ni kuku ni koka ngoti kwa loko yi jamile ku na nkomo na nghena ni koka ngoti ni va ni nghena ni loko swi kombela ku va ni kelela matibutini ni va ni kelela hikuva yi jamile ndhakwi loko n'wana a kuma swa ku namuntlha mpela nga kumi nchumu munhu ka mpela kumi nchumu munhu lwana le na hi lwandle ni ya tirha swa mina pana ni kota ku ta ni na ka maxi mina ni nga ni vatirhi lavaya ni fanekele ku va ni tinyiketela ku va ni nga va godolisi ni va nyika ntamu wa ku vapfara vatirhi lavaya va nga godoli
0: ku va na vona siku ni
1: si buti mixweni ni pfuka ni makwatru ni ya lwandle loko swi kuma woti pra xinombe hi huma lwandle mina ni ta nyaka na dima kwala ni ta ka ku kuma kumbe ni ta kuma mbaweni kumbe ni ta kuma mbowa ni byala swi ta va swi nyingi ndzi lavisa leswaku va hi hembelile va ku va ta hi poyela hi matshimbu tini ni leswi a sweswi hi kuma poyi leswo
0: swi ngo a lwandle loko mi nghena hi kwatro ra lweyo o mipeta mikoka ma hisa ku hi nga hi byelanyana kutsongwa ntirho wa lwandle mi huma hisa ku hi
1: loko ni hi pfuka hi tlasa hi teka a boti ra lwandle hi peta mamatin'wali xa nkukuti xa hi peta tingoti hi susumeta xifamba xi ya ku hala ka kule xi ya tshikiwa ndzeni ka mati xi buya xi ta yamukela boti hi beka henhla hi ya vana hi tingoti van'we sinku va koka hala dexe va koka hala o loko muli 15 sete hala mun'we no dora tingoti xigamba xi huma xi na nchumu ya kwalano swi tirhisana ku vavisa hi ku hi ye lwandle na hi ku pfura hi ya kuma dexe pfura hi xa kilo dampupu hi ku

0: Dilishinge mobuya njalo kumanje
1: ampunzwini
0: ni kasi ngamalo mocha ukuthathelwa nje taphetha mocha eh
1: sifamba emaviki lezi
0: viki le dijela le
1: inkomo masiku mati mishe matangene mocha mota
0: kuninga moko ngena seto kuninga moko ngena amatre hitrezora hipushana 4 hora nge
1: Okay.
0: Dependere mati. Isona mumu.
1: Senzeni ka kuva mitira swa lwandle, mitira swa masinwini, mitira swa lenjangwini. U swi vonisa ku yini?
0: Mina ni zwivona swa ku hinkwaswo ka swiku dzungu ndzi swi kota na uli wansati. Hikuva swange mina no nyimela muti na nili wansati, ni na nuna wa ku ni jodala. Ja tindi ni swi kumpirira hinkwaswo. Ta pfuka ma 4 ni ya lwandle swi kuma 9 ni boy. Ni buya. Ni ndukare vatswa mwana so phara kumpuka tindi mukukula gaike mukamati loko ni buya la mina kuma chikirira chana ni ya mashamba sho kuma kids madzese jiriko inga kuma njomulwane ni buya ka handa ta tshama ni wisa
1: Hatlangela ngofu swinene mamana Elena Johnso ikulu le mamana a hisiela ka vula leswa ku wansati anga tshama hi mavoko na kona nga nankama impunzi usiku enhlekane afanele ku va a endla xokari inswini swinavelaka ku va ubyela va mamana vanwani vakone va mamana vanwani ngo mina ni noxa no ku ni seketela kambe swikumeka swimunono nwela nga swa ku afanele ku va endla yina ku va kulisa njangu wako
0: ikuva unga tiyenje swa ku wene ane na nwinyi a nwinyi wene unga ndene kamutilu futhi para uzopusha muti unga swina vele swa ku ungi uto famba wenchiteli wa tinsele ipa vanuna para uku hesa ku para ni kuma mali ho ti gastara wene u famba ku wenchiwa leswi para swi va bon loko wena unga na switizi wena famba ka vamakwenu lava pfuka ka himaku ka mali hi wena ku hamba kota tina yene swa ku mamana ni kombela ku va loko pfuka ya praya u ni pusha loko wa kuma sikwenda ka sikwenda lexi ka sendwa u ta teka a sikwenda xa mutrejo mapa uya treje Utaka sikwenda waka munijerano wa shavaka asaya ulombeza sikwenda ubuta tlako kha chambala kato o kha boom utata ka chana mufitula nka maolona utwa swa ku madamzeni ni fanele ku sweka mapimo wani ya kwanta kuma swakuda hiku loko unga yentshile swa ku ngativana muti mamana ta famba yentsha untunga avana va yentsha untunga jale swa anga ni muti a muti lwa ku mamana respetara vana vana va respetara mamana para ku kota ku va xi yentshi ku va swa ku hi muti mini muti ni waka kwanga a nwana anga yentshi untunga ni dzibona ni beka na u twisiseka fambo yentsha handle ni ka ku voni manje ku nghena la ka kamini la Uvusi tuwa shungena kaka mama. Shungena kaka papai. Papai wabu wanafeka. Maji, tiwa de shunge mutilo. Una mama na maji, uninau. Lono ubeka kaka utuchiseka mini. Iku loko nga jikutira utakunda famba ka muka duya ka Pedro ndaka Joao ndaka Antonio Antonio ta ugashitara ka manga ku hlayisa swiyatswa ulandra na ulumi ni ubeka ka nwana nga pfuka ya prayi loko wena kuma sikwenda mina kuma sikwenda lwa kuma sikwenda treje wa vona anta sikwenda wa munwe ta shakilo dza mpunga sikwenda wa munwe xa makamba cha ni ulomba sikwenda wa munwe depende ka ukali swimutaka swikumisa zwone hiku laya Yewe ninga nje ka mutini itureje kwatu itureje ka kopera kwa kuna mashamba jalani tindi kuseta chama kilo mabirampu se ase asikwanda shakilo za ulomba sikwanda chama pau droleto ta dambu droleto difambile jensiri ka hosi ku difambile diwonile mashele ka bona mapelele ja bisha munduku ikhala sitivamente manchele ola kutavane sikule ndaka kuma kinyenje anta uloko kuma kinyenje na kuma kinyenje vinzi nkilo wa mpu hipunekile nga maholo Java gama va kwesa ku lava va pfumala nchumu kwantu swi jaid ga sound lokweni u dikara vana na wanu ti dikara swa ku phela loko ninga tirhi ninga ti dana ninga tirha ha ku famba ku ndinyikela hikuva mina na nuna mina na nchumu ha swi swona u tomi mutini mutini nwana ti ndumu na mbeloko leva ti twisisi swa ku mina ni fuyiwa hi mamana na papai ku ya tlule ka muti loko va papai nge kona na kuna mamana muti ku xonga ku tlula loko kuna papai epresi vana va nyingi va kombela swa ku ha vo kombela va khensa ngopfu ngi ku to fawa papai ku tshama mamana ni ku ha hi swona nwananga ti ndi na mbeloko kwesa papai u dikariwa hi papai u mutwisisa Hekuku puni mabadi ya kukuranga mamana afa kusala papai papai loko abeka na ukanwana ku minunga ni mandi ku u dlema mamana anga para kusala unifumuwa hi we kwantu leso a xikwembu a xihlanga zwone zwa ku kuranga wanuna kuranga wansati o vha luise zwanga ka ximuteka wena usala ka tindu dikara vana va buya ndleleni ya inene vana va hene va swoswi a va swikoti ku va va hlayisa va papai wavo loko ku feminine nga mamana ni ku loko ku fe vanga wanuna mamana a va muyingeli va le hina nka mona wena leswi nga ka xiswone a swa hina swa u tirha phasado swoleswo ku kumeka swa ku nka muholo

0: utihlupa nyama yabo vangati thasa la mina ni nga kona hiku mina ni hangisata leswi ni nga byeriwa ha mama mama na file papa ya file maximini ni hundlile vamakwerhu ni hundlile vana hikwalaho ka ku twisisa loko ni byeliwa xa nchumu xa xikulu hikuva u yingisata loko mamana waku a ku byela a ku jutiwa swa ku mina ni fela ha mamana tindhini ya ncekana ni fela ha papa ya tindhini ya ncekana nada mina hambe swose vana va nga ni manyika na wa ku pfela ka tindhimu u li ku byixa mu tiva swa ku loko hi ku hi yalwa ndle yalwa loko hi ya masin'wini hi ya masin'wini loko a ni ku pfuka hi tlhamala ka hi wisa na munhu ku kula geke u xonga mutini ni ku ku buya munhu a ku dalisa swi u muya kumukela hi ndlela yinene hi ku munhu ka siku lo a teka muya mukela hi ndlela yinene puda va ku pfuna wena u nga laka ka wena hi ku munhu a nga buyi na swona swo enhloko puda mapakutini ku ni nchumu a ku karhela ku i mamani khensile ku hlayiseka ka n'wina munhu yi hlayiseke khomala u ta xava makamba acana ka muholo u nyimi ku khensa ka xikwembu a wu nga swi sindzelanga swa ku ni nga kuma swa ku ta ndzi nga pela na yi nghena kani ka dyampfunga yi nghena kani ka dyampfupfu maxi yehovha rhumela kungu ku huma munhu wa ku wa ku nyika kani ka dyampfunga khensa nka maholovo
1: marito ya mamana Elina Magaya loko a hi tshandzela ta mahanyela mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini wakwe swi le livaleni leswaku ndyangwini wa mamana Elina Magaya ku ni kurhula lirhandzu ntwanano ni vumbano loko hi hetelela mabulu ya hina mamana Elina a siyentsa dziyu ka vamamani van'wani lava hakanyingi va kalaka va nga lavi ku dyondza na va vula leswaku swo leswi va nga ka swona swa ringana hi ta tlhela hi nyika nkama mamana Elina Magaya a ku va a vula xo karhi a hi muyingiseni
0: vamamani mamana mun'wana ni nge musiyeli nchumu hi ku mun'wana a ta ku hlamula swa ku tlula malembe ya ka kwakwa mun'wana loko mu dyondzisa swa nge leswi hi tero ni ya wuna munhu vamamana hi vanyingi lomu ka mbuva ka makaneta ka hala ka mina ka mbuva hi vanyingi maxiri ku ku a hi fambeni va le mina ni twa minenge mina ni twa masenge a hi fambeni hi ya dyondza minawu leyi vamamana va ta ka buya na yo hikusa sweswi a ku na wanuna a ku na wansati ka mfumo tindhi hinkwerhu hi tirha ku tlaka papayi a hina chapaku va n'wi tirha badlari ko chapuchapu hi tirha swa matimba ku ra hi kota ku susa ndlala mutini maxi mun'wana wansati a ta ku byela swaku wena u gwendaka u nga ni ntamulo wa wukulu famba ku tirheni inaka maxipara se hi kota ku da phela epara hi tirha hi ta ganya ku va hi da efambeni roni ya vamamana va hina hini tilelani ka ssp hi ta dyondza a ku saligara ka leswia swa tihlampi loko ubeya tibahelwandi ko hlantswa u koxelara na tililimpu ta sa vhila a ti byiki maxi lava vamakwerhu va nga yalo a va swi kumanga mina loko ni ya kuma tlampini ya vhila a tihlampi ta nga ti byiki ku ya ni tilela ssp ni ta dyondzisa vamamana va hini va mfumo va nga hlawuliwa para va dyondzisa hini vone va yala ya wena u yalaka ku dyondzisiwa u ta hlupheka maxi hine u ta hlupheka ni muti wa ka kwaku mina ni dyondze swinyingi la ssp hi ku tinyiketela ku tala ssp maxika ka mina kule ku ja ku famba hi tala xiporta maxi hikuva ni swi jula mbilwini kwanga ni tile laha namuntlha ni ta ta dyondza ni mundzuku loko va ku swi kona na ta ni ta ta dyondza maxi wolo hi nga ta va kuma vamamana va hi hlayisile hi xiwena va hi nyika cana nhlokanini va hi nyika swakudya maxi a hi dyondzile tihlampfi ta hine masaligarele ni mapetela ya ku njhela dori ya hi dyondzile i swinyingi maxi lava vamamana va ka hina vambeni va yalaka va lila swo loko swi teka swa ku loko mina ni nga yanga ni ya dyondza va xavike maxi a madyondzele swa fana ni mindyangu tindi mu dyondzisana na muli vabiri swa nge loko li gireche ku ni wa wumuni wa nhlengeletana lweyi ma ya ka dyondza mahanyele ni vana va ka dyondza mahanyele ni nuna va ka madyondza ni mahanyele ni vhizini maxi mun'wana ta vabyiswa ku ndzi dyondzisiwa wena kumile a ni byalaka ha wena so khumboni nhlomulo ka yena ina mama hikuva loko ni ku mamana yi chayile namuntlha a hi fambi a nhlengeletanini para vanhu lava va nga ni rhitiwa ta hi byela a ta ku byiswa ku famba wena mina na nkama ku andlengeletanini xa ni kuola ssp a hi fambini ssp ku ta biya vamamana lava fanekele ku va va hi dyondzisa va mimiti a ku dyondza u nga ti byela swaku leswi ni nga nkulu mina ni tiva ku dyondza ku tlula manyana hi ku ni mun'wana a ta ku dyondzisa na li mutlongo o a kona u ta ka buya wa mukulu ku tlula wena a ta ku dyondzisa exikulu ku endendera ndleveni a nhlokweni ku swi beka nhlokweni nhloko leswi va ni pfuniseke leswi a ni ta ku mina ni fanekele ku va ni khoma andrimana yoni ni famba na yona yi ta ni pfuna mundzuku
1: hinkwamu swinene mamana Elina Magaya hikwalaho ka marito ya wena yo saseka u hi siyelaka na wu vhusa vamamani a ku va va nga karhali a ku dyondziseni ka vana mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke mabulo hi veke nawe na mamana Elina Magaya mutshami wa le ka mbuva a local dadi la ka makaneta xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputu loko a hi pfulela xifuva xakwe ka leswi a swi endlaka ka ta mahanyela maundlela ni majondisela ya vana ndyangwini hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu hi tshembisa u ku tisela tinhlokomhaka tin'wana ka nongonoko wu taka kambe na yi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Nordin Chambali loko a ku ni hanye malembe yo tala ni nyikiwa lirhandzu kambe a ku na lirhandzu la ku fana ni lamamani.

salsiwa hi Monica Novel alamseka tlhela kombisa nongonoko lo ka vukhandlisi la Afonso Magule ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: 15:05, ndzhaku ka ku va hi kumile mahungu. Tsundzuka loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana, switikitana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wa Uhashi. Hi kumeka doropeni la ka Matsolo, a ri wa The Resistance ya ka nhlayo ya 3ZNG-Zoito. Nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuro Medlor ka Matei Jordan Simango, kule bairro ferroviário ka Matei Jordan Simango, a Palmeira, ni le Taninga. Baraka va vosisila le ka Nwamatibyana. Baraka ka Dakwal-Konkwal, ka Francisco, ka Cabral Francisco Sabão, hi le xihlaleni xa Kanyaka. Papelaria ka Rixitiambalo le Beluluwani. Baraka Rumando Shop le Matendeni na Quarteirão 68. Andrade Ngabinda CF le Bar da Liberdade da Quarteirão 14. Baraka Nwamunyingi hi le Bowani a Bairro Douche. Ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Missouri Provincial di Maputo. Emahlweni ku va hi pangalatana na wena, hi seketelana na wena muyingiseto ku rhandzeka kahle ka nhlowu wa nyamuntlha.
1: Instituto de Línguas, ku sukela 1979, va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
3: Emisor Provincial de Maputo.
4: Wo juluka nyoka mungana, i mhaka muni?
5: I ku hisa ka masikwana lawa sa wena, ni leswaku ni tirhelaka lomu ndlwini.
4: U tirha yini swa lomu ndlwini? Hlikani lowu, ni mumu hinkwawo lowu.
5: No tshula a ku va ku tshamiseka. Hi etlela ka ku kala uthulu. Phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli. Lexi xanisaka i ku tengi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini.
4: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove.
5: Ni tshama ni swi twa.
4: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakulowu. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
5: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
4: Xihoro xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi.
5: A ni nga swi pimisa.
4: Hi swoleswo ke va hi pfunanini ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. Umamangu lava hota, a xi duwa xi lava makaya. Ku nga ti matsuva loyi wa marhandzu.
6: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
7: Azumba Nkwedi.

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku nikanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swihiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI Canção Revelação hi 2013, a veka ku sungula lomu tikweni ku kuma xihiwa xa ku fana ni lexi hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi 22 ka Ndzhati a nga Setembro wa 2014 a ve siku ra xirilo xikulu, hikusa a ve siku leri a hundzeke rona emisaveni hikola ka mavabyi, khombo ri humeleleke a xibedhlele xikulu hi xiyimo xa doroba ra ka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lweyi ndzhaku ntsumbu wakwe u rhwaliweke u tlhelisiwa lomu a velekiwaka kona a nga xifundzankulu Nyambane, a ku va a heketiwa mudyini wakwe wa vugama.
1: Mingiseto rhandzeka ikhensa mbilu ku va u swi kotile ku va u hlawula nongoloko wa hina ku va u longoloka na wona ka mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo. Namuntlha a le karhi hi vulavula Elsa Mange ka nongoloko nkambe ya vhiki. Ka masiku ma landzelaka hi titlhavi swin'we kwala Missouri Provincial de Maputo.
0: David Dintiman a ve mulamisi tlhela mukombisi wa nongoloko lowu. Tata

0: leya swi hangalaka tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene
1: ye ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene
0: a ku lukanga munhu se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
1: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
0: mamana
1: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
0: nkatu a ni ku switsongonyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini phe matshamela ma bihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
1: phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana
0: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Hakunene hi ta vaviseka loko hi nga londzovoti nkamanyana wutsongo wolo hi wu kumaka nkamanyana wutsongo wolo hi nga na wone. Hi fanele ku va haka kunene hi nga tshiki na switsongo swi hundza kumbe ku swi vekela siku la mundzuku. Yendla nyamuntlha leswi u swi kotaka u nga vekeli mundzuku leswi u fanele ku va u swi endla nyamuntlha. Kawuka loko swi fanela ku va u kawuka, dyondzisa loko swi kombela ku va u dyondzisa. U nga vuli leswaku ha mundzuku ni ta mi kuma na rhulile ni ta mi kawuka. Swi endli ko nyamuntlha. A ku va haka kunene hi swi kota ku va hi hlengela mhakeni leyi ya ku va hi dyondzisa hi lulamisa evumundzuku bya vatsongwana va hina.
1: Ni ntsongwana, ntsongwana wa ntsongo wa ku tsongolela hinkwaswo swi nga kusuhi na mina. Ni yimela a ku kula, ni lava a ku tshikiwa ni tlanga. Ni lava a ku kombiwa ndlela, a ni tivi nchumu. Ni ntsongwana wa ntsongo, ni yimela a ku dyondzisiwa ni ta tiva. Ni lava a nkhumbarheto wa vatswali va ni velekeke. Ni vilela a lirhandzu ni tintswalo, ni ta kuma a ku tsaka. Ni lava a ku xiximeliwa a timfanelo ta mina, hikuva mina ni ntsongwana wa ntsongo swinene, a ni na ntamu, ni lava a ku lweliwa. A ni swi tivi a ku hanya, ni lava a ku dyondza. Ni vilela a ntshunxeko, ni kurhula. Ni lava mamana, ni lava tatana, va ta ni hanyela, hikuva ni ntsongwana wa ntsongo. A ni swi tivi a ku tlanga, kambe ni lava a ku tlanga, leswaku tlanga hi swona. Xa risima a ni xi tivi, xa ku homboloka a ni xi tivi, no va ntsongwana ntsena. Ni rhomwa hi ku dyondza, ni vilela a ku hintekeliwa, hikuva ni ntsongwana wa ntsongo. A ni tivi nchumu, no hanya, ni twa ndlala, no rila, ni lava ku dya. Ni twa torha, no rila, ni lava mati. Ni twa vurhongo, no rila, ni lava ku yetlela. A ni voni, kambe matihlo ma hanyanya. Na twa, no kala ni nga twisisi. Ni ntsongwana wa ntsongo, hi ntanga, miehleketo, ni swiendlo.

0: Ripeli limonge xifundza nkulu Maputo mahlayiwa hi Alberto Paulo munkosikazi ya murhangeri wa xifundza nkulu Maputo namuntlha a tsatsie a minhlangano yo hambanahambana leswaku yi khatalela ku seketela ta ntsongwana. Olinda Ntula ya vulavula hikwalaho ku lungheliwa ka siku ra ntsongwana ematikweni ya misava. Kona munhla nkosikazi ya murhangeri wa xifundza nkulu Maputo a nikele swimpahlana aka ntsongwana velekiweke ka mixuwulu wa namuntlha a xibedhlele xi kumekaka mugangeni wa le ka Mlotana a xifundzeni xa Bowana. Na ku endleka sweswo a Procuradoria Provincial da Republica vula ku va ri karhi a landza mintirho ku va ku helisiwa timhaka ta vudyambana byi patsaka vatsongwana lomu swikolweni hambini le migangeni. José Manuel Munico Mahungu ndzeni ka Procuradoria Provincial da Republica hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hlamuxele swa ku vumbiwe mintlawa hi xiyimo xa swikolwe leyi ndzeni ka vona vatsongwana va nga karhi va endla mimpalo ya ku va ku khwaveliwa vatsongwana lava leswaku va tinghenisele ka timhaka ta vubihi.
1: Leka ntirho wa ku va hi phokophela a ku va ku fikiseliwani swikola swin'wana ngopfungopfu lomu ka ma-district ya le kule kambe lani aka a doropeni ni nga hlaya leswaku i switsongo swikola leswona swi kaleke swi nga na manuku laha ku hlaya leswaku hinkwaswo practicament hinkwaswo swi ni manuku man'wana ma ha sungula man'wana ma lomu ka ku va ma ha sungula ku humbiwa laha ku hlaya swaku hweti leyi nga ndlula hi tlhanganile ni varhangeri va edukasan a ku ve ni a ntirho luwa ku huma manuku i nga le wa procuradoria kambe i va ntirho wa vona xikolweni leswaku lembe lin'wana ni lin'wana va pfuxetela hina xiyimo xa procuradoria hi kongoma ku ya kona a ku va hi ya va pfunisa a ku va hi ya va dyondzisa a ku va hi ya kombisa leswi ni swin'wana leswi ringanaka ni direito da criança os deveres das partes kutani kambe a manúculo hinkwawo lomu swikolweni hinkwaswo ma kona mas man'wana ma hale hansi.
0: José Manuel Munico Mahungu ka Procuradoria Provincial hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vulavula hikwalaho ka ku lungheliwa namuntlha ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Murhangeri wa Assemblea Provincial de Maputo yena a tsatsiya a minhlangano nambe ni mfumo leswaku wu khatalela a makungu ya ku ma seketela ntsongwana a ku veneni a kula a ri ka matshamela manene tani ku vula ka Antonio Pascual sweswo swi ta kotisa ku a ntsongwana lweyi loko a kulile a landza a ndlela leyinene. Mahungu na Veronica Sidumu.
2: Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo a nga Assembleya Provincial humelerisa nlaveko wa ku va ku ve ni ku tihita a ku vekiseni ka vutomi ni mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni na ku va va vekiseliwa vumundzuku byinene. Antonio Pascual a twisisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a ku va a kula na a lulamile ku va a kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini. Pascual a vulavula musumbuluko lowu ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvo ya xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamiselo ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu.
0: Ndzeni ka ko ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana namuntlha a xifundzeni xa ka N'wamba ku tlangeliwe nakona siku ra xidoropana leswi namuntlha ku lungheliwa ku hundza ka 62 malembe na muwamba a tlakuxiwe a ya ka xigava xa xidoropana ka N'wamba ku na Domingo Ximakhalana.
3: Hakunene ya losela mwingiseti wa ku zhantzeka wa Radio Msambiki misoro provincial di Maputo a muamba na mutlha a tlangela 5 wa malembe na 10 na tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwaka a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava haleni ka N'wamba a mintirho ku tlangela a mikhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa a hazi ya swiluva ka mbangu lowu lulamiseliweki ya tinhenha ta tiko lani mthaku ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidza ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 5 wa malembe na 10 na muamba tlakuxiwe swa nga xidoropana.
0: A ri Domingo Ximakhalana kusukela xidoropani ni xa ka N'wamba muwamba lweyi namuntlha a tlangelaka ku hundza ka 62 malembe na hatla kusiwa eka xigava lexi. a selecção ra tiko hi bola ri sungule ku tilulamisela namuntlha na ri kongoma mitlangu yimbirhi ya xinghanu mitlangu leyi kumeka ka ndzeni ka data FIFA timamba ti ta bela hi siku ra 9 hi siku ra 7 ka junyu ni ntlawa wa tiko ra Oman hi siku ra 9 ka junyu selecção ra tiko ra hina ri bela ni ntlawa wa tiko ra Venezuela. Imanjela vaka ina mnika mahungu ya shifunza nkulu Maputo. Mangwani 17 horas.

0: Ripelele maunge chifunza nkulu maputo mahlaiwa hi Alberto Paulo mo nkosikazi ya murangeli wa chifunza nkulu maputo namhla a tsatsie a minhlangano yo hambana hambana leswaku yi khatalela ku seketela ta ntsongwana Olinda Ntula vulavula hikwalaho kulungeliwa ka siku ra ntsongwana ematikweni ya misava kona muntlha nkosikazi ya murangeli wa chifunza nkulu maputo a nikele swimpahlana aka ntsongwana velekiweke ka mixuwulu wa namuntlha a xibedhlela xi kumeka ka mugangeni wa le ka mulotana a xifundzeni xa Bowana na ku endleka sweswo a procuradoria provincial da republica vula ku va ri karhi a landza mintirho ku va ku helisiwa timhaka ta vudyambana byi patsaka vatsongwana lomu aswikolweni hambi ni le migangeni José Manuel munyiko mahungu ndzeni ka procuradoria provincial da republica hi xiyimo xa xifundzankulu maputo a hlamuxele swaku vumbiwe mintlawa hi xiyimo xa swikolwe leyi ndzeni ka vona vatsongwana va nga karhi va endla mimpalo ya ku va ku khwaveliwa vatsongwana lava leswaku va tinghenisile ka timhaka ta vubihi
1: le kantiri wa kuva hi phokophela akuva ku fikiseliwani swikola swinwani ngofungofu lomuka ba district ya le ya le kule kambe lani aka a doropeni ni nga hlale swaku i switsongo swikola leswona swikale swingana swingana manuku ni la u hlale swaku hinkwaso practically hinkwaso swini manuku manwane mahasungula manwane malomuka kuva mahasungula ku humbiwa la u hlaswa ku wetile nga ndlula hi khanganele ni varhangeli va edukasaun akuveni antirhiwa ku huma manukulo ingale wa procuradoria kambe i va ntirho wa vona xikolweni leswaku lembe lin'wana lin'wana va pfuxetela hina xiyimo xa procuradoria hi kongomaku ya kona a ku va hi ya va pfunisa a ku va hi ya va dyondzisa a ku va hi ya kombisa leswi ni swin'wana leswi ringanaka ni direitos da criança os deveres das partes kutani kambe a manúculo hinkwawo lomu swikolweni hinkwaswo ma kona ma man'wana ma hale hansi
0: José Manuel munyiko mahungu ka procuradoria provincial hi xiyimo xa xifundzankulu maputo a vulavula hikwalaho ka ku kulungeliwa namuntlha ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava murhangeli wa assembly ya provincial de maputo yena a tsatsiya a minhlangano hambi ni mfumo leswaku wu khatalela a makungu ya ku ma seketela ntsongwana a ku veneni a kula a ri ka matshamela manene tani ku vula ka Antonio Pascual sweswo swi ta kotisa ku a ntsongwana lweyi loko a kulile a landza a ndlela leyinene mahungu na Veronica Sidumu
2: murhangeli wa huvo ya xifundzankulu maputo a nga assembleya provincial humelelisani laveko akuva ku ve ni ku tihita a ku vekiseni ka vutomi ni mahanyela manene ka vatsongwana enkongometweni na ku va va vekiseliwa vumundzuku byinene Antonio Pascual a twisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyela manene a ku va a kula na a lulamile ku va a kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini Pascual a vulavula musumbuluku lowu ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvo ya xifundzankulu maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamisela ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu
0: ndzeni ka ko ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana namuntlha a xifundzeni xa ka n'wamba ku tlangeliwe nakona siku ra xidoropana leswi namuntlha ku kulungeliwa ku hundza ka 62 malembe na muwamba a tlakuxiwe a ya ka xigava xa xidoropana ka n'wamba ku na Domingo Ximakhalana
3: hakunene ya losela muyingisetiwa ku zandzeka wa radio mosambiki misoro provincial de maputo muwamba namuntlha a tlangela 5 ya malembe na 10 na a tlakuxiwe swa nga xidoropana ku siku lebyi koni ku tlangeliwaka a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava haleni ka n'wamba a mintirho ku tlangela a minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa a hezo ya swiluva ka mbangu lowu lulamiseliweki ya tinhenha ta tiko lani ntshaku ku veke ku hambiwa a nkhuvo ku va ku hlayiwa a swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidri ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 5 ya malembe na 10 na mabidri na muwamba tlakuxiwe swa nga xidoropana
0: a ri Domingo Ximakhalana kusukela xidoropanini xa ka n'wamba muwamba lweyi namuntlha a tlangelaka ku hundza ka 62 malembe na a tlakusiwa eka xigava lexi a seleksiyoni ra tiko hi bola ri sungule ku tilulamisela namuntlha na ri kongoma mitlangu yimbirhi ya xinghanu mitlangu leyi kumekaka ndzeni ka data FIFA timamba ti ta bela hi siku ra 9 hi siku ra 7 ka junyu ni ntlawa wa tiko ra Oman hi siku ra 9 ka junyu seleksiyoni ra tiko ra hina ri bela ni ntlawa wa tiko ra Venezuela Imanjela baka ina mnenge maungu ya shifunza kulu Maputo, mangwani dzwa ito arash atabanzeni kaa nshaute lo marungula.

0: 7 horas e 23 minutos, Joana Armando, na Zona Antônio, e Gaieto.
1: Bola num belo avô que lá chamado se não é aquele que escreve campo. Aquele também é o Sungula. Aquele também é o Umbiri. A Fulamela, aí a Machuene, aí a Machuene. Câmbio, gamo, um bom pepo. Aí me sentando.
2: O Nemungo é que vai cruzar, ele vai entrar no tênis de campo. O Assa, tem a bela canguana, o Antônio vai te wete. A Tunela, belo um pepo.
1: Cassia na Endla, Ine.
2: Sato, um belo um pepo. Um Wanangana na Macartene, um Chai, um pepo. O Assa, Lui. Aí ainda se combi, só que vem um Wanakarate, Ruma Sila e a Kuchuluca. Macambe Maningi, a Komba ku karateka.
1: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Esi leso loko ngwana wawena ani tlani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene unga mpuse lushingwani. Handlika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kuvenu wa sati lwei. Ayenzi leso hinga shivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Byi xile vovo.
5: Byi xile ntukulu wanga.
4: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
5: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
4: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
5: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela, a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
6: Hoyo hoyo mama. Sengfana wa kundi luya utaka na yena ku heleketa.
5: Ani mutivi nwananga. Imunhu wa vumbilu hingo tlangana kwa ndleleni la. Ani twela vusiwana ni heleketa. A khela ani pfuna ndzwalo lo. Ei.
6: Ei. Atswali wile man. Ani vumbilu njani? Chakala kama siku la ku kuma munhu ngopfungufu wa ntanga liya. Wa ku tiva ku vekela lisima swijiwati.
5: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jahaleli.
6: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya. Swa ku tiva ku vekela xichavu ni ku hlayisa lavakulu.
7: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima. Xichavu, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Eu chamo que ni 102.3, ni 1.8 ka onda média. Tico em enquanto chamo Moçambique, ele ka 18 horas e jula, que vai com uma jungla de função com Maputo, ka já o telão uma jungla.
2: Nhlautelo wa madzungula nongono kwa madzungula ya siku dzinwana dzinwana ya xifundza nkulu Maputo
3: ripelile namuhla ku tlangeliwa siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava mintirho yikulu hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo yi endliwe dropeni ra ka matsolo u sungula nhlautelo marungula wa namuhla le ka siku ra 1 junyo i 2026 mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magule u yingise byinene Mwengi sedi woyo kaa nshawotelo wa marungula luma kama jambu ya musumbulu kuhi sikura unka junyu. Nikuvara sikura unka junyu kutunzu kuwa ka sikura nsungwana ishi musha matiko ya misava. Na mwuta kuveni nkubu kama chalu yu ambana ambana luma ashifunza nkulu maputu. Vatsungwana sukulwe ni vakulungeli ile na minikati ndauti mwanyani takuwa kumeke na vaungata. Inze nikasona ankosi kazi ya mrangelo ashifunza nkulu maputu na mwuta rangele kemi ntiro ikulu ishi musha ashifunza nkulu. Avena kona nikila sumipashana. Kasi tlangile xivele kuweke kona muhla mahungungu wa mata na Fernando Sidumu.
4: Xiyenge xenyaka ka tantsongwana exifundza nkulu Maputo xivula leswaku ku fambeni ka tihweti tinharhu ta ku sungula ka lembe henga ka lona xi amukelele enhlayo ya ku fika ka 504 ni 510 wa timhaka ta ku hoxela etimfanelo ta ntsongwana a mugangeni lowu wa tiko. Tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge lexi xenyaka ka tantsongwana a xifundza nkulu Maputo Krizolista Mundlovu. Tinhlayo leti tikombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke. Laha ku yehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometini wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Mangu lawa ma tivisiwe hi musumburuku loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku kulungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Laha nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisweni xa Kamulotana. Nseketelo u vumbiwaka hi mafralda, swibalwana ni swin'wana. A ntsongwana loyi a tswaliweke hi 6:38 a faneleke a kula a ve na swona. Nakona nkarhini wa kona Olinda Thule loyi a tsatsiyeke hinkwavo vatswele a ku va va khutala ku heleketa evana va vona eswibedhlele loko va tshukiwa va humeleriwa hi mavabyi. Swa ka ndlela ya ku ntsongwana loyi a kula na a ri ni matshamela manene.
5: Hi navela leswaku vamamana hinkwavo lava va nga ni vatsongwana a va hlayisi vatsongwana kumbe deviseri va kuma va li va va dyondzisa a le rhandzu va va dyondzisa ku hanya ni munhu mun'wanyani. Va va dyondzisa a ku ya xikola hi tsika vatsongwana va kula hi nga teki vatsongwana va ya awukatini na va hali vatsongo a hi tsikeni vatsongwana va ya xikola hi va nyika hi va komba a lisima la xikola hi tlhela kambe hi va tswatsiya leswaku a vatsongwana a va tolovele leswaku loko va vabya va va heketa a xibedhlele hi vitara leswaku loko mun'wana a vabya u jula muchumu ya le handle u munyika na u nga twanga hi medi ku hi ku ndzhaku ka swoni leswo ku gama ku humelela leswaku a vatsongwana va kumana ni mavabyi ya ku ma nga ha koti ku dahiwa va ni maparalyziya mavabyi manyingi ya tixakaxaka ma humelelaka ma xina swi sungunwa hi ni vatswele va ku a hi swi koti ku landzelela a maorienta sanwo ya le xibedhlele. Hi kombela kambe leswaku vamamana a hi hlayiseni vatsongwana hi nga pfumeleni hi ni usweti ina ma xi hi nga pfumeleni ku n'wana wezo a ti zwa dambo hinkwabyo hi nga mu nyiki nkama wa ka tlanga kumbe n'wana hi nga mu nyiki nkama wa ku a ya xikolo a usweti ina dzone ya swi jula swa ku a ya ku xaviseni a swi jula swa ku a ya masin'wini ma xi ku dya ku pfuka ya masin'wini a wu swi swa ku loko a nghena xikola denzora a te 8 ku dya muka kaya a ya kuma swa ku a khomisa famba ya a ya xikola. Ntawu hi lexi hi kombelaka xoni ka vatswele va namuntlha na hi komemorara a siku bya vatsongwana hi hlaya leswaku a ku hlayisa vatsongwana i responsibility la hina hinkwerhu ixi kongometo lexi mfumo u swi vonaka leswaku a hi governo a hi munhu swake hinkwezo swi jula hi patrana hi khomana hi undla kahle vana va hina para hi garantira a munzi ku dya vona
4: marito ya nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Olinda Tuli loko a vulavula hi musumburuko lweyi ka nkhuvo wa ku rhumela eku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava laha a nkhuvo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu wu endliweke a localidad la ka Mlotana laha vatsongwana vo hambanahambana va kumeke eswifihlulu hikwalaho ka ku tlangela esiku leri nakona ka lembe la nyan'waka a siku leri li tlangeliwa ndzeni ka swihlahla leswi ngo ku fikela ntsongwana inawu wa hinkwaxo xitshungu leswi ngo protegera criança a responsabilidade de todos
3: hi bongile Fernando Sidumuni mahungu lawa henhleni ka ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava ya ri ka siku ra ntsongwana murhangeli wa assembly provincial de Maputo a lava leswaku ku ri na ntirho wa ku kongoma ku seketela a makulelo ya ntsongwana leswo tanihi ku vula ka Antoni Pasqual swi endla leswaku a ntsongwana a kula ka matshamelo manene a va loko a kulile landza tindlela letinene mahungu na Veronica Sidumu
6: Antonio Pasqual a twisa leswaku loko munhu a hali mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a ku va a kula na lulamile ku va a kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini Pasqual a vulavula musumbuluko lowu ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvu ya xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamisela ya mintirho yi landziwaka hi tihuvu ta swifundzankulu.
7: Os primeiros anos de vida de uma criança são os mais determinantes para todo o seu desenvolvimento futuro. É nesta etapa que se molda a capacidade de aprender, de interagir, de gerir emoções e de superar a adversidade. Investir no desenvolvimento da primeira infância é um investimento socioeconômico mais inteligente e estratégico que uma sociedade pode fazer.
6: Hitler Lolakwe, Murangelo Amintiru, Kantlangano Kongalumbi Mfumo Chiwaka Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Adelino Shirinda, avunzisa leswaku ku dyondzisa ntsongwana a swi ringani, kambe ku laveka nakona va lulamiseriwa vutomi ni madyela manene enkongometweni na ku va a kula hi tindlela tinene ka nkarhi lowu tinhlayo ti kombaka leswaku ntsongwana mun'we ka munhu wa vona a xaniseka hi mavabyi ya ku pfumala madyela manene a xifundzankulu Maputo.
8: Não precisamos muitas vezes de grandes investimentos, mas podemos, de certa forma, olhar para aquilo que é o básico, como a convivência, garantir que a criança tenha as vacinas respeitadas até os 5 anos, porque isto, o impacto desta vacinação vai se ver quando a criança começar a atingir os 15 anos e passar para a idade da adolescência, para a idade da juventude e por aí em diante.
6: Murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo a nga assembleya provincial Antonio Pasqual na vulavula hi nlaveko wa ku va ku landziwa hi nkhinkhi a mintirho yi kongomaka ku vekisa vutomi byinene ka vatsongwana swa nga ndlela ku va ku vekisiwa nhluvuko wa tiko.
3: I Veronica Sidumu wa emisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Procuradoria Provincial hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a karhi a lavetela tindlela ta ku veneni ku yantswisiwa matshamelo ma hanyiwaka aswikolweni na mbeni le emigangeni i vatsongwana vanyingi va tinghenisaleka timhaka ta vudyambano vugevengu byi vonekaka aswikolweni. Tanihi ku vula ka Procuradoria da Republika xifundzankulu Maputo ku na mhaka ya ku vatsongwana va pfangani ku dlayana lomu aswikolweni. Mhaka leyi hinkwayo Procuradoria ri ku na tindlela ti faneleke va ti landziwa ku veneni yi helisiwa. Yin'we ka tindlela i ku tumbuluxiwa ka mintlawa leyi nga karhi endla mimpalo ya ku aswikolweni. Mintlawa leyi yi patsa vo vatsongwana, ku vula José Manuel i munyiko mahungu a Procuradoria Provincial axifundzankulu Maputo.
9: Le ka ntirho wa ku va hi phokophela a ku va ku fikiseliwani swikolo swin'wana ngopfungopfu lomu ka ma district ya le kule, kambe lani aka a doropeni ni nga hlaya leswaku i switsongo swikolo leswona swi kaleke swi nga na manuku ni lawu hlaya leswaku hinkwaswo practicamente hinkwaswo swi ni manuku man'wana ma ha sungula man'wana ma lomu ka ku va ma ha sungula ku humbiwa lawu hlaya leswaku hweti leyi nga ndlhula hi tlhanganile ni varhangeli va education a ku veni a ntirho wa ku huma manuku ingali wa procuradoria kambe ivantiro wa vona xikolweni leswaku lembe linwana linwana va pfuxetela hina chimu xa procuradoria hi kongoma ku ya kone akuva hi ya vapfunisa akuva hi ya vajonzisa akuva hi ya komisa leswi ni swinwana leswi ringanaka ni direitos da criança os deveres das partes kutani kambe amanuku linkwawo lomu xikolweni hinkwaswo makone mas manwana mali hans
3: José Manuel Munikwa Mahungu wa Procuradoria Provincial hi ximu xa xifundzankulu muti lowu hanyelaka ku va wu vonelela a timfanelo ta ntsongwana nkarhi ntsena u vonela malandziwelo ya nawu lomu a tikweni. José Manuel a vulavula hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi ximu xa matiko ya misava. Hi kongoma swa xifundzeni xa ka N'wamba hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana, kambe nakona ku ve na nkhuvo wa ku tlangeliwa ka siku ra xidoropana leswi mahungumata na Domingo Jumakalana.
10: Hakunene ya losela mwingisetiwa ku zhantzeka wa Radio Msambiki emisoro provincial di Maputo. Mwamba na mutlha tlangela tlhanu wa makumi ya malembe na khumi na mabidri na tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwaka siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava haleni ka N'wamba a mintirho wo tlangela minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa ahazi ya swiluva ka mbangu lowu lulamisiliweki ya tinhenha ta tiko lani ntshako ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidra ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni tlhanu wa makumi ya malembe na khumi na mabidri na Mwamba tlakuxikwi swa nga xidoropana. Hi ta bula ni varhangeli va xintu haleni ka N'wamba. Hi ta sungula hi tatana hi mu vitisaka vito ya loselo khanela ka mitirho ya Radio Mosambiki.
11: A vito ni Antonio Paulo Sainda.
10: Kutani malembe lawa kukula ka Mwamba i mpfini leswi mi vonaka swa nga swa ha vileleka?
11: Swinyingi ku fanele ku endlisa switirato ni ku yengisela swikolo swa swikolo mangani mauniversidade ku kulisa xipiritani akusa xipiritani xa yena xa hi xitsongo a xitsongo xinyingi ni swimbenyani leswi swi hlukisaka Mwamba.
10: A swikazato mi tlhanganaka na swona haleni ka N'wamba hi swihi?
11: Swikazato na swona swinyingi hilani tu rona hitiwa hikwa swoka lembe leli li nga ni dumeliwa hi timpfula letikulu a nga mainxurada a ku bindzuliwanga kahle ku laveka switirho swa ku bindzula ku laveka timbewu ngopfungopfu kasi hi ta kahlula hi kota ku ve hi kota ku hluka hi tlhelo ya madyelo.
10: Kutani mpfini mi endlaka swona ku va mi bindzula mi tlakusa bindzu henhleni ka tindhambi hinkwato ti vonekiki?
11: Hi pfuxetela ata masimu lawa manga tekeliwa a swibiwe kwala ka timpfula ni wo mfumo wu hi seketele ku ve wu hi nyika a switirho ni timbewu kasi hi ta kota ku ve hi londzovota a kama lowu wa vurimi ntshako ka ku ve hi tekeliwile hi timpfula.
10: Kutani voni mazito nga masiyaka ka lava hi yingelaka hikwalaho ka ku va Mwamba namuntlha a tlangela ntlhanu wa makumi ya malembe na khumi na mabidri na tlakuxiwi swa nga xidoropana.
11: A mazito ni masiyaka ka leswaku a ku fanaka leswi hi tlanganaku hi tlangelaku siku la Mwamba a hi navela leswaku Mwamba ya mahlweni hi ku hluvuka hi yengisela bindzu ya vurimi hi yengisela tidyondzo hi ya ntwisa matshamelo ya tiko la hina na Mwamba a swikolo hi laha hi vonaka kona kambe swi ya ntwisa matshamelo leswaku va vatsongwana va hina va ta ya mahlweni hi ku dyondza.
10: Swona khani mam ta mahlweni bula ni tatana mbeni tatana ya losela u nga hi byela vito?
12: Inkomo a vito ni Filipe Carlos Manguele Cosa.
10: Loko swi vona swikarhato mi tlhanganaka na swona nga veswini?
12: Ya a swikarhato hi tlhanganaka na swona i switarato switarato swa hina swi tshamisekanga hi mayelana ni vatleketli va misava hi swona leswi swi honelaka switarato ngopfu swinene nhambi a vhila a nkarhi wun'wani va nghena a vhila ni makami ya wulawo a ndzeni ka vhila swa hi onhela tindlela.
10: Kutani hi leswi hi nga mi tlhaselaka kusukela haleno xifundzeni xa le ka N'wamba. Mwamba lweyi hi musumbuluku lowu a tlangelaka ntlhanu wa makumi ya malembe na khumi na mabidri na a tlakuxiwi swa nga xidoropana lani ku hambiweke nchololoko ni vatsongwana va swikola leswitsongo swa ku hambanahambana na vini va lava va dyondzaka swikola primaria lani nakona ni va veke va kombisa mitlangu ya ku hambanahambana a swiyenge swa swikola swa tindzondzo ta mintirho ya mavoko swa naveliwa naswona hikuva swi nga mahlweni hikuva swi tlakuxiwa haleno exifundzheni xa le ka N'wamba ntswatsiyu wa vuzengele bya xifundza xa le ka N'wamba i ku va hinkwavo va nga hlengela ka ku va ku ta tlakuxiwa a bindzu i hinkwaswo swi nga swihlayaka a kusukela haleno xifundzheni xa le ka N'wamba lani ku tlangeliwaka siku bya ku va N'wamba tlakuxiwa swi nga xidoropana sisende dos wa malembe kusukela ka N'wamba ku kanele Domingo Jumakalan ya aloselile
3: inkomu Domingo Jumakalan ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana na vini siku ra xidoropana xa ka N'wamba namuntlha nakona ku tlangeliwa siku ra swidoropana swa le Magudu na mbina Marakuwene hi yakata mitlangu ya ku tiyisa miri selisano ra tiko hi bola ri sungule ku tilulamisela namuntlha ri kongoma mimpikizano ya ku lumba data FIFA timamba ti tabela hi siku ra 5 na mbini hi siku ra 9 ka yo hweti yo liya Junyu hi siku ra 5 timamba ti bela ni ntlawa wa Oman kasi hi siku ra 9 titabela ni ntlawa wa tiko ra Venezuela a ntirho ku lulamisiwa ka timamba u karhi u endliwa Al-Algea Arena a Chumene a munisipio waka Matsolo waka ina maendlelo fika makumu ka nhlawutelo wa marungula ku lumba siku ra vatsongwana unka Junyu namuntlha mi vena Alberto Paulo Kwena Afonso Magole rapelela
2: mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Tiquani.
2: Matimu ya siku.
3: Siku za kusungula ka Khotavuxika nga Junyo, kutlakushiwa Nwamba, Magud na Marrakweni ava swidoropana.
4: Cada dia que passa a criança chora. Até quando nós crianças vamos ser violadas?
3: Na hi nga se na ninghenela a nhlokomhaka ya namuntlha, tiva leswaku hi siku za kusungula ka Khotavuxika kutlangeliwa a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Siku byi fungiwe hi 1950 hi nhlangano wa matiko ya misava na nkongometo a hali a ku va ku tshinyiwa a tinxanisa leti ntsongwana a hanya tone. Hi 20 ka Hukuri a nga November wa 1959, nhlangano wa matiko ya misava wu pasisi a nawu wa timfanelo ta ntsongwana. A Mosambiki, vatsongwana va tlula a hafu ya xitshungu xa tiko, hikwalaho ka leswo ha zambiwa hinkwaswo a ku va hi va lwela ka hinkwabyo vukhinyavezi ku fana ni mavabyi, tinyimpi, mintizu ya ku kala yi nga yelani ni ntanga ya vone, ku fambelana masangu na vone, michato ni tinyimba na nkama u nga se va tlhasela ni swin'wana. Unga Khotavuxika kutlakuxiwa swidoropana swa Nwamba, Magud na Marrakweni. Xidoropana xa ka Nwamba xilumba xifundzha xa vito bya kufana Nwamba. Xikumeka n'walungu ka xifundzhankulu Maputo na xini mune wa swikanekiso a nga Nwamba, Peseni, Gasha na Saviela. Nwamba a hamba mindzelekano a n'walungu ni Chombe bya Mazitonta, lebyi yavanisaka a xifundzha xa Magudi a dzongeni na Namahaxa a vuxeni ni swifundzha swa Kamanyisa na Marrakweni, kasi ampela dambu ni xifundzhankulu xa Mpumalanga tikweni bya Afrika do Sul. Xifundzha xa ka Nwamba xi ni 4628 km² hi ku yandzalaka ni 56746 wa vatshami tiko tani hi mihandzu ya balisa bya 2007. Xitshungu xa muganga lowu xi hanya hi vubyimi, vutshevi ni vufuwi. Ku vulavuliwa a Xichangana, Xizonga ni Xiswazi swa nga tindzimi ta ntumbuluko kumbe ta mabeleko. Xidoropana xa Magudi xi tlakuxiwi xi kumeka ka xigava lexi hi siku bya ku zhanga ka Khotavuxika wa 1964. Xi kumeka n'walungu ka xifundzhankulu Maputo na xilumbaka a xifundzha xa vito bya kufana. N'walungu Magudi a hamba ndzelekana ni xifundzha xa Masinjiri, xifundzhankulu Gaza, vuxeni ni swifundzha swa ka Xokwe na Masiya ko xifundzhankulu Gaza, a Dzongavuxa ni xifundzha xa Kamanyisa, dzongeni ni xifundzha xa ka Nwamba, ampela dambu ni xifundzhankulu Mpumalanga tikweni bya Afrika do Sul. Xifundzha xa Magudi xi ni mune wa swikanekiso a nga Magudi, Mahel, Mapulangweni, Motas na Phanjani. Magudi a ni 6960 km hi ku yandlalaka ku ni 54252 wa vahanyi tiko tani hi ku hlaya ka balisa bya 2007. Xitshungu xa Magudi xi ti hita swinene hi ta vubyimi, vufuwi ni vutshevi.
5: Ephuzeni vona lomshwa
6: thina sivaboni dlale sefuni ya
3: hi unga Junyo wa 1964 ku tlakuxiwa xidoropana xa Marrakweni xi kumeka ka xigava lexi na xidoropana i le xin'we ka leswikulu swa ku lumba xifundzhankulu Maputo na xi tsemakanyiwaka hi xitrato xa nhlayo ya ku sungula NU. Xitrato xi xi hlanganisaka ni doropa bya Maputo a dzongeni ni xidoropana xa Kamanyisa a n'walungu. Xidoropana xi kumeka ekusuhi ni nambu wa Nkomati na xi hambaka ndzelekana mpela damu ni swifundzha swa ka Nwamba na Matsolo, avuxeni ni lwandle bya Indiku. Hi nkama wa vukolonyi, Marrakweni a ku tiviwa hi vito bya Villa Luisa. xifundzha xa Marakwini xi ni gqweke bya ku byi nga na a 666 km quadrados 157,642 wa vahanyetiku na ku nga ni ambangu wa ta vuzuzeli ku yamukeliwa ka vayendzi bya ku buya eka mimbangu ya ku hambanahambana ya tiko na mbe ya matiko ya vambe hi vulavula hi lwandle bya ka Makaneta. Xitshungu xi dzima xi tsheva ni ku va xi fuya na ku nga ni a van'wana va landzaka ta ku yelana ni ta vuyendzi.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Bola de mbelo avo clash matsilo e aquele teque escarca campo. Aquele tambelo a sungula. Aquele tambelo a umbiri. A fulamela. Aya machuene. Aya machuene. Cambia o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
3: O limão é cava cozele. Vantango. Tênica campo. Wansa tanga bela canguana. Wantan wati weti. Atule lambelo a pepo.
2: Cassia na endla ine.
3: Satu a mbeu a pepo. Um wanangana na macatene. Womchai a pepo. Wansa tului. Aí endla su combis. Só que vem um wana karate. Rumasila e a kushuluka. Macambe manhingi. A comba com karateka.
2: Inti isso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esse leso loco um ano wa wena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwane shalusima shunene, unga mpulsel shingwane. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansatilwe hii, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Ku niwe ka ma hi nga ni pfuna xa
6: mambalo munghano phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhato
5: lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezu la xona lo chika. A xi pezi ben.
6: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phe.
5: Hiyile kambe ava khomanga mavabyi.
6: Swi nga maheka swililana ka majela.
5: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
6: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi i swakudya muni swoleswo?
6: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
6: Hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene.
7: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
8: Leni nga hi vona hi ndhambi mina.
5: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
8: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini. He? Swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha? A yo hanyengi hi swiharhi mani.
5: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa akuleka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
8: phela u tiyisile man unga mukuma munhu nje akuhundza hi nge anga ku voni nambi xa wena munene nada
5: wa vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
8: hi swoleswo nakona akuna wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
5: ex a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
0: va ka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swihena ni mahanyelo ya hina a ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina
7: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
9: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1060 na ntihudzwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Khaga hoyo hoyo kuneneke hileka shitiku sha dzongeni hileka switichi maputu gaza na inyambani switichi sha nyingiti mukatiko hilo selava ingiseti va swifundza leswi ni ku xirhendza vutona xa misava hinkwako lomo hi twakalakana ulikone kuneneke mafambela ya xiyengele xa musumbuluko wa siku ra namuhla hi begise ku va hi ta n'wi kombisa tinhloko mhanga leti nga ta vumba madzungula ya lebyisiko nkatsakanyi kwa madzungula ka sike ka siku bya ku sungula ka n'hweti leyi ya khotavuxika ku siku lebyi bya musumbuluko kunene hi 22 hours kasi 21 hours na 30 minutes i ta va journal regional hi nga ta va nkatsakanyi kwa madzungula wolawo hi hlaka wone hi 22 hours ta va madzungula kutani hi 22 hours na 5 minutes hi kuma titsongo leti yelanaka ni nxaviso hi teketa vunanga byitsongo hi ta va hi ya kuma Alberto Langa loko a hi kombisa ta mafambelo ya switiratwini vunanga byi ta hi kombisela ya ka 22 hours na 30 minutes ku va hi ya kuma reportage hi foco kutani hi 23 hours hi 30 minutes i ta va ultimo journal kutani hi ntirhisano na Antena Nacional Julio Malati ka michini Natalia Libombo switulo lebyi hi titwaka hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyi byinene hi nge swa hombe ku tiva leswaku lomu u nga kone u longoloka na hine kutani hi titwana hi ni matshantswa makulu ngopfu swinene hi ku tiva leswaku a hi sweswi laha hi nga koneke hini lweyi a hi londzovotaka a londzovotaka mintizwi le ya Radio Mosambiki xiswoswo hi ta va hi zhamba Roberto Mari Mdlovu ku va a ta ta hi kombisa leti ti yelanaka ni tinhlokomhaka ta madzungula ya siku ra namuntlha byi pelile Mdlovu.
1: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeriwa siku ra ntsongwana. Mfumo wa tiko ra Mozambique le tikweni ra Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha wu sungule ntirho wa ku vuyisa vayaki tiko lava dumeriweke hi xenofobiya etikweni ra Afrika-Dzonga. Xiphemu xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona xifundza xa Njongweni na xifundzankulu Gaza. Leti ni nhloko ta nsima ta mahungu lawa hi nga ta ma hlavutelaka vusiku bya namuntlha ka Junyu wa lembe ra 2026 vana n'wina Afonso Magule na Roberto Mdlovu.
0: A hi laka hi tlangelile hi ta va hi mazrindzwa madzungula lawo loko yi ba nsimbi ya 21 hours na 30 minutes namboso a hi yenene hi ya kuma byitsongo unanga lebyi byi yelanaka ni ntsongwana Neymar ale Parabéns à Criança.

0: sangu ya le xibedhlele hi kombela kambi leswaku va mamana a hi hlayiseni vatsongwana hi nga pfumeleni hi ni usweti ina maji hi nga pfumeleni ku n'wana wezu a ti zwa dambo hinkwabyo hi nga mu nyiki nkama wa katlanga ku mun'wana hi nga mu nyiki nkama wa ku a ya xikolo a usweti ina dzona ya swijula swa ku a ya ku xaviseni a swijula swa ku a ya masin'wini maji ku dya ku pfuka ya masin'wini a wu swe swa ku loko a nghena xikolo denzora a te hoyitora ku dya muka kaya a ya kuma swa ku a khomisa famba ya xikolo a ya xikolo ntawu hi lexi hi kombelaka xona ka vabyele va namuntlha na hi komemorara a siku bya vatsongwana hi hlaya leswaku a ku hlayisa vatsongwana i responsibilidad la hina hinkwerhu i xikongometo lexi mfumo wu swi vonaka leswaku a hi guverno a hi munhu wo swake hinkwaswo swi dyula hi patrana hi khomana hi wundla kahle vana va hina para hi garantira a wu mundzuku bya vona
1: marito ya nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputso Olinda Tuli loko a vulavula hi mutshumburiko lweyi ka nkhuvo wa ku rhungela eku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava laha a nkhuvo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputso wu endliweke a localidad la ka Mlotana laha vatsongwana vo hambanahambana va kumeke eswifihlulu hikwalaho ka ku tlangela esiku leri nakona ka lembe la nyan'waka a siku leri li tlangeliwa ndzeni ka swihlahla leswi ngo ku fikela ntsongwana i nawu wa hinkwaxo xitshungu leswi ngo proteger a criança é a responsabilidade de todos
2: vana va xifundza xa Nyembana va xiva ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku xixima timfanelo ta vona tanihi mahungu ma koliweke hi Sandra Masangu.
3: Magezi lawa ma chikisiwile hi vanana hikwalaho ka vukulungeli ka siku ka n'wanana hi xiyimo xa matiko wontle ya misava. Michado ya ku kala yi nga se chikeliwa hi ntanga hambi ni swin'wana swigelo swi mahayaku ka siku n'wanana a nga koli hi tindlela letinene xikarhato lexi nga kombisiwa hi vanana va distritu leyi.
4: Continuamos preocupados com o aumento de casos de abuso de menores.
3: E se mama revendo com chucubala, recolaca com a neca, com a engetela, com a tixaio, da banana, lava a chanissua, com a cumbangula de colo, ambi, ni o zai, ni o chavisse, o achipipu que samapimo, e banana.
4: Assim como o consumo de drogas pelas crianças.
3: Magezu ya banana vanga ulaula hi ukulungele ka siku ga n'wanana hi xiyimo xa matiko wontle ya misava. Administradora do distrito e Nyembane, Amerco Adamji, e loi atsembisa ku lejaku a mfumo, ota simama na u tira ka siku a n'wanana a kula a ka ndhawu leyi yi nga ni matshamela manene. Amerco Adamji wa kombela u hlengeli ga vontle va hanye ka siku heta swikarhato leswi swi xanisaku a vanana.
2: Xifundzankulu xa Nyembane ku ni nkuponi leyi hlohlotelaka ku va ku bindzuliwa a minkoko. Akuva kulondzovotiwa makhokho mapulangu hambi rokhokho vuqovo ha rimindu masinge
5: lomu a province ya Nyembane kuponi yin'we tiveka kukota aura verde yi karhi yi hlohlotela a vahanyi ku va bindzula mikhokho kasi a mikhokho leyi ta ve yi tisa a xin'wana xivhuno handle ka ku giwa ka makhokho ku tirhisiwa ka mapulangu ni swin'wana laha swi yileko. Anton José Nyamave mun'we wa laha ka kuponi leyi ya aura verde i hlamusela leswaku hi laha ka swikoti bya khokho bya koteka a kuma a xitrumi wa hlamusela hi ku landzela ka ntirho lowu vona va humahaku a distritu ya Jangamu.
6: Então a pole hi ne hi tirhisa para kuma ha xitrumi masin'wini yi pfuna ngopfu timbewu para ku tikula khwati por exemple loko tlhatlheta a talfasi exactamente para ku tlhatlheta tifa talfasi yi bon xitrumi leyi forte para ku tihatla timila yi bon mi para tihatla yi kula alfasi ya kona para u hatla u xavisa hi ni projeto hina ya aura verde ya ku byala ya ku hi sintivhara komunidade para yi byala a mikhokho para sempre hi kuma makhokho ya kona para hi kuma makhokho xikoti xa kona sempre hi tirhandza ku a projeto leyi yi vuliwile maji hayi lomu ka ku sintivhara komunidade para hi va perseverisa va kuma komunidade hayi lomu ha nghenisa mareunião lawo para mutiso
5: a ku va yi kuma idea ya n'wina leswi mi va byelaku swi na ni bindzu a ku va tirhisa a xitrumu leyi ya xikoti
6: ya hombe ngopfu ya hombe ngopfu sempre va vhumela
5: va kwalomu zoneni mi nga kona n'wina nutani va ka man'wana mabaxa mi va
6: lomu Jangamu lomu lindela ni sikazi Aí se ganha na govo govo, mas como ele não sukela govo, ele nem atofo. Ele nem atofo já é quando já é melhor com uma quartel e a gente alumiando. Já lhe leio com os gambi me calculei. E me lhe leio o laula.
5: Kula ula ka Antonio José Nyamave kare yala ka kompone Aura Verde kompone ingule ya kuhumelela kuluma a provincia nitsimatsima ya kubinzula a mikoko na kulonzoti wa zonke lezi suka ku hilaka sinya lowo tsali wa ku hitamu lomu a provincia ye Nyambane kati katlechi kungani makungu ya ku a mikoko yifanele ku idzalisisiwa ku leyi inga kona masikwana lawa se ya guga yina ni kuhunza ka kano wa makumi ni manharu malembe nzaungana na idzaliwilu hekwa laho ka kuchuwa vahanyi kuvati nginisela lomu katiruluwu wako dzalisisa a mikoko.
2: Namuntla isi kura chifunza shaka mwamba kubanga ni sikura nzaungwana. Domingo Jumakalana.
7: Mwamba na mukla tlangela tlhano makumi ya malembe na khumi na mabidri na tlakuxiwi swanga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwaka siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava haleni ka n'wamba a mintirho tlangela a minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa ya swiluva ka mbangu lowu lulamisiliweki ya tinhenha ta tiko lani ntshaku ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidza kuva hi kuma nkoka hi mayelana ni tlhano wa makumi ya malembe na khumi na mabidri na mwamba tlakuxiwi swanga xidoropana hi ta bula ni vazhangeli va xintu haleni ka n'wamba hi ta sungula hi tatana hi mu vitisaka vito ya loselo khanelaka mitirho ya radio Mosambiki.
8: A vito ni Antonio Paulo Sainda.
7: Kutani malembe lawa kukula ka mwamba i mpfini leswi mi vonaka swanga swa ha vileleka
8: swinyingi. Swinyingi ku fana ni ku yentswisa switirato ni ku yengisela swikolo swa swikolo ma nga ni mauniversidade ku kulisa xipiritani a kusa xipiritani xa hina xa xitsongo a xitsongo xinyingi ni swimbenyani leswi swi hlukisaka n'wamba.
7: A swikazato mi tlhanganaka na swona haleni ka n'wamba hi swihi?
8: Swikazato na swona swinyingi hi lani tirona hitiwaka hikwao swaka lembe leli i lembe leli leyi nga ni dumeliwa hi timpfula letikulu a nga mainxurada a ku bindzuliwanga kahle ku laveka switirho swa ku bindzula ku laveka timbewu ngopfungopfu kasi hi ta kahlula hi kota ku ve hi kota ku hluka hi tlhelo ya madyelo.
7: Kutani mpfini mi yentxaka swona ku va mi bindzula mi tlakusa bindzu henhleni ka tindhambi hinkwato ti vonekiki?
8: Hi pfuxetela a ti masimu lawa ma nga tekeliwa a swibiwi hikwalaho ka timpfula ni wo mfumo wu hi seketele ku ve wu hi nyika a switirho ni timbewu kasi hi ta kota ku ve hi londzovota a kama lowu wa vurimi ndzhaku ka ku ve hi tekeliwile hi timpfula.
7: Kutani hi wona mazito u nga ma siyaka ka lava hi yingelaka hikwalaho ka ku va mwamba namuntlha a tlangela ntlhanu wa makumi ya malembe na khumi na mabidri na tlakuxiwi swanga xidoropana.
8: A mazito ni ma siyaku ka leswaku a ku fanaka leswi hi tlangelaku siku la muwamba a hi navela leswaku muwamba ya mahlweni ku hluvuka hi yengisela bindzu ya vurimi hi yengisela tidyondzo hi ya ntwisa matshamelo ya tiko la hina na muwamba a swikolo hi laha hi vonaka kona kambe swi ya ntwisa matshamelo leswaku va vatsongwana va hina va ta ya mahlweni hi ku dyondza.
7: Swona khani mamba ta mahlweni hi bula ni tatana mbeni tatana ya losela u nga hi byela vito?
9: Inkomu a vito ni Filipe Carlos Manguele Khosa.
7: Loko swi vona swikarhato mi tlhanganaka na swona nga veswini?
9: Ya a swikarhato hi tlhanganaka na swona i switarato switarato swa hina swi tshamisekanga hi mayelana ni vatleketli va misava hi swona leswi swi honelaka switarato ngopfu swinene nhambi a vhila a nkarhi wun'wani va nghena a vhila ni makami ya wulawo andzeni ka vhila swa hi onhela tindlela
7: hinkwaswo swi nga swi hlayaka kusukela haleni xifundzeni xa le ka n'wamba lani ku tlangeliwaka siku bya ku va muwamba tlakuxiwe swanga xidoropana sisende doxi wa malembe.
2: Ndzhaku ka ndhambi ya nan'waka xifundza xa Gijana xi ta tshuka xi hlaseliwa hi mavabyi ya ntshukunyana ka vatsongwana. A hi swona Rostini Botela?
10: Nhlayo ya kona a yi kongomisiwanga hi murhangeri wa Tavudau ova ku a vula leswaku va a miganga ya Xivongweni, Chavanyani na Nalas, ile itaku na ikomba kuva yini kuva ivonela mavadzi lava eka vatsongwani lava va bukushaku eka matlevi lawa ma hlengeletaneke a mati ya timpfula. Kedlermina Samson a hlamusela leswaku va kuva kutava ku lwisiwa a ku tumbuluka ka mavadzi lawa eka vatsongwani hi lana kutaku na ku yevanyisiwa emigangeni a mintlawa leyi itaku na yi vhikela swin'we ni ku hlohlotela xitshungu. Nakona a hlamusela leswaku va kutava ku tirhiwa mayelana ni ku va ku ta hlohloteliwa miganga leyi leswaku va va landza a swileletso mayelano ni ku ti vhikela eka mavabyi lawa ka vatsongwani.
11: A mavabyi lawa swin'wanyana lawa mavabyi ya ku yendlana ni hygiene, ku yi basa, ku basa ni ku tihlayisa. Hikusa loko a n'wana loyi a nga na swin'wanyana mpahla leyi a dlokaku, teki mpahla leyi a susa mamani a hlantswa a tlhela a basara, ni n'wana teki n'wi hlambisa hi sabangu ni bingu, hi sabangu ya bingu n'wi hlantswa, ku gama a dloka a mpahla ya ku basa ya ku basariwa. Hikusa leswi swi vonaka lomu gangeni leswaku a vau tsalaka vatsongwana va va hlamba lomu maqhivini, na va hlamba lomu maqhivini a va endlanga nchumu. Hikusa wa swin'wana a fika a hlamba siya kole, loko a nga na swin'wana a fika a hlamba nene a sala teka swin'wana kwini a muka na swona. Se para ku hi pumba ngopfungopfu mavabyi lawa, teki a lava vamamani va vatsongwana, u lava va hlayisaka vatsongwana, va hi pfuna ku tendela parti ya n'wana loko a le kaya, nga kontrolara mpahla, u kontrola a ku hlamba ka n'wana.
10: Guillermina Samson, murhangeli wa ta vudhawu wa nsati ni ku tirhisana xitsongo Gijani, loko a vulavula hi ku va ku tumbuluka mavabyi ya nwayani layana a Gijani ka masiku ya ugamese kola ka timpfula ni tindhambi leti ti vonekeke ndhawu liyana.
2: Xipimo xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona a xifundza xa Ncongweni. Mahungu ma koliwile Fernando Mukhancwa.
12: Useketeli leli liyelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimo, nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza. Murhangeli wa xihubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyala ka Gaza a vula ku veni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati, laha va kumaka makiti mangani a switirho swa rhambu la xisati ku veni va tibasisa hi swona. Hi tlhelo n'wanyana, murhangeli George Jaji a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwana va kuma a swa ku tihanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti.
13: Leswi hi nga kaveri hi swi endla i ku va hi landzelela swa ku vatsongwana loko va tshiki masentro va kumeka kwini ka kona, i matshamela munhu va nga na wona. Hi kume leswaku vanyingi va luzi mabuku, a va nga na mabuku, hi va hi va seketela hi mabuku hikwalaho ka xipfuni hi nga xi kumaka UNICEF ni vatirhisani van'wanyani lava nga kona ka xiyenge lexa ntsongwana. Va va seketeriwa va vatsongwani hi tlhelo lama uniform ku va kota ku tlhela va phendela xikolweni. Ku ni matshamelo ya ku vatsongwana va le ka matshamelo ya ndlala hikuva matshala ma fambeni mati, va swi koti kuva nakona va pfuniwa hi swakudlanyana hi makiti ku seketela mindyangu yoleyo kumeka ka vatsongwana ku va va nga godoli ku va va exikolweni. Hi ta vula swaku a ntsengo wa vatsongwana lowu nga kumeka na wu hanya masintu lo kumeka ka nyimanyima leyi ya emergency ya xivukampfundzwana xa tindhambi u wa tlula 17,000, ntsengo wa ku tlakuka swinene. Leswi laka ku va ka matirhela ku va hi nyika nhlamulo ya ku hetelela, hi tirhisana ni swihubyana swo yangala ximfumo, hi tirhisana ni leswi hi vitaka swi sociedad civil ya nga va lidi comunitari ya nga varhengeli va mankereke. Hikuva hi ka nkama wo karhata ngopfu lana hi vonaka swaku ntsongwani a nga ha hloniphiwa, a nga ha fikisiwi ku fana ni masiku ya tolo.
12: A le ka rito a marito ya murhangeli George Jaji wa xihubyana xiseketelaka a timfanelo ta wanuna ni wansati hambi ntsongwana ni mahanyala a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka ku hundza ka lisiku la ntsongwana. Hi xihlayahlaya lexi nge ku hlayisa ntsongwana i ntirho wa hina hinkwerhu, le ka muti wukulu wa ku hlayisa a vatsongwana ka ncayincayi hi kona ku nga endliwa kona a miga ya lisiku la ntsongwana matikweni ya misava laha i nga rhangeliwa hi muchaviseki wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Xongo.
2: Procuradoria General da Republika xifundzankulu Maputo ra vindlavindleka hi mhaka ya vatsongwana va tinghenisela ka maendlelo ya ku biha, maendlelo lawa ma wonhaka ntanga ya vona, a nga va byala, fole kumbe mbangi swikolweni. Mhaka leyi yi fanela ku hela tanihi mavonelo ya Procuradoria General da Republika a xifundzankulu Maputo ka mahungu makulweke hi Alberto Paulo.
14: eva tsongwana va nyingwa ti nghenisela ka timhaka ta vudyambano vugevengu byi vonekaka eswikolweni tani ku vula ka procuradori ya da republika xifundzankulu Maputo ku na mhaka ya ku vatsongwana va pfanga ni ku dlayana lomu eswikolweni mhaka leyi hinkwayo procuradori ya ri ku na tindlela ti faneleke va ti landziwa ku veneni yi helisiwa yin'we ka tindlela i ku tumbuluxiwa ka mintlawa leyi nga karhi yi endla mimpalo hikwa swikolweni mintlawa leyi yi patsa vo vatsongwana ku vula Jose Manuel i munyiko mahungu a procuradori ya provincial a xifundzankulu Maputo
15: le ka ntirho wa ku va hi phokophela akuva ku fikisiliwa ni swikola swin'wana ngofungofu lomu ka ma district ya le kule kambe lani aka a doropeni ni nga hlaya leswaku i switsongo swikola leswona swikaleke swingana manuku ni la u hlaya leswaku hinkwaso practically hinkwaso swini manuku man'wane mahasungula man'wane malomuka kuva mahasungula ku humbiwa la u hlaya swaku wetile nga ndlula hi hlanganele ni varhangeli va edukasao akuveni antirho wa ku huma manuku ingale wa procuradoria kambe i va ntirho wa vona xikolweni leswaku lembe lin'wana lin'wana va pfuxetela hina xiyimo xa procuradoria hi kongomaku ya kona akuva hi ya va pfunisa akuva hi ya va dyondzisa akuva hi ya kombisa leswi ni swin'wana leswi ringanaka ni direitos da criança os deveres das partes kutani kambe a manúculo hinkwawo lomu swikolweni hinkwaswo ma kona ma man'wana ma hali hansi
14: José Manuel munyiko wa mahungu wa procuradoria provincial hi xiyimo xa xifundzankulu muti lowu hanyelaka ku va wu vonelela a timfanelo ta ntsongwana nkarhi ntsena u vonelela malandziwa leyi ya nawu lomu atikweni José Manuel a vulavula hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava
2: mfumo wa tiko ra Mozambique hi le tikweni ra Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha ku sungulile ntirho wa ku yi vuyisa vana va tiko va dumelweke hi xenophobia atikweni ra Vundzamani Afrika-Dzonga Eduardo Figurão
16: vudumelelebyo bya sungule hi wa vumune wa vhiki la tolo lana ku feke munhu wa vana va Mozambique tani ku rungula ka murhangeli wa vana va Mozambique ya xifundzankulu xa Cabo Occidental mnumzana Manuel Xikanyana
17: ku va ni lani ku nga ni a 4 va Mozambicano va nga luza vutomi ku va nan'wanyani va nga ama hospital
16: xana na mhaka leyi ya sungulise ku yini
17: kusukela vhela ka vhikeli lebyi khaluteke tanihileswi hi swi tivaka ku nga ni leswi encikaka atikweni lebye bya Afrika-Dzonga hinkwabyo jikelela ku nga ni leswa much to much swa xenophobia swi kumeki haleno xifundzeni xa Western Cape swi atakareka kusukela hi wa mune yakuza ku ta tlhasa siku bya namuntlha ni leswi ni va Mozambican vana va Mozambiki va li kazi va li ka nkintsikintsi ya ku va li kazi va tsutsumatsutsuma ni mithwalo hikwalaho ka ku a vinyu va tiko va South African a va va juli a vanhu va ku famba a nga ma foreigners a nga strangero so kambe ke a leswi swi va ka swi li kazi swi enceka ka nkama wa sweswi kumeke leswaku ku na mbangu a va vitanaka xaka le Giyani i mbangu ku va Mozambicano va nga tlhasa va tikumela xipasi lexo va tiyakela embangu lowo loko va tiyakelile va Mozambicano va tiendlile tiyindlu ta vona ti xonga ngopfu swinene ti saseka ngopfu swinene so a vinyu va tiko va kumeka va ni invejoso va kumeka va vanhu madzolonga loko va ri madzolonga leswaku a ku nge tlhasi a vanhu va ku tlhasa va kusuka ematikweni mambenyana mata ma li kazi ma hi tekela mbangu ma wu chulani vito kambe mbangu lowani a ku hanyima Mozambicana ntsena ku na vanhu va kusuka hi kula Limpompo eGiyani so a mbangu lowa a wu tshama va Mozambicana ni vanhu va kusuka hi kule eGiyani so a va South Africano hikwalaho ka ku mbangu lowa se va lava ku teka embangu lowani va wu tekela emavokweni ya vona kambe ku teka va wu tekela emavokweni ya vona a va ha tanga hi ndlela leyinene veta hikwalaho ka ku va sungula ku va lwisa avanhu va Mozambicano va lwisa avanhu lava hanyaka embangu lowani loko va lwisa evanhu lava hambaka ka xifundzha lexiyani ka kumeka leswaku na voni ke va Mozambicano va zama ku ti fikelela kambe ku ti fikelela loko va ti fikelela na va li kazi va tsutsuma
16: hi ta ni laha hi tivaka ha kona namuntlha ku ta vuyisiwa ku ntlula 200 ya vana va Mozambique lava ta ka pakelo hi mimovha kusukela dorobeni la Cabo ku ya fika San Garcia hi lana vanyingi va ta tlhelisiwa xifundzankulu xa ka Gaza van'wana va yaka Maputsu iNyambane ni le Manica lomu tikweni ra Afrika-Dzonga hi karhi hi hlalela minchololoko ya vona va tiko ra Afrika-Dzonga lava salaka kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
2: A Gijana ku ta va ni xipanu xa bola xi nga ta kombisa ndhawu liyani ya xifundzankulu xa ka Gaza, Nikolau Mukhavele.
18: Mahungu lawa ma nyikeliwile hi lowa vonelelaka ta dyondzo vantshwa ni ta mitlangu tiyisa miri Sergio Zita, loyi a hlamuseleke leswaku aku wumba ka ntlawa lowu wa ta bola hi lowu se u nga ndleleni lana ku chotaka ntsena leti yelanaka ni ta mikwepa leyi nga ta va yi lulamisa ni ku ve yi nyikela a ku ve a nhlangano lowu u kumeka hi laha ku lavekaka kona. Zita hi loyi a vuleke leswaku eka xiyenge xa ku sungula a ntlawa lowu wa ta bola hi xiyimo xa xifundza xa Gijani hi lowu nga ta va u endla miphikizano ni swifundza swin'wana n'wini ya ku ve va kumeka ni ku ve u va u byaliwa ni ku simekiwa hi laha ku lavekaka ha kona.
19: Na swina vulana hi ni makungu makulu komu service disregard education ventil sport hi rhangelaku ta mitlangu ya ku tiyisa miri no khavela bolo hi ni makungu patsana ni urhangeli la district leswaku hi humba a ntlawa wa seleção equipa district leyi nga ta kumisa ku district yi nga ta ku masiku lamataku ekongorora swaku hambe ka mafazi provincial nga nghena evulaku hi ku tirhisana ni ma association lese nga humbiwa district ya association ro rhangela bola se vakhetiwile makombekisi lava nga ta humba ku ntlawa lowu swaku hi ta famba se hi tikambela swaku mpelempele hi helelile swaku hi nga famba hi ya titsalisa mafazi lamataku ke hi okumanikana ya swo swika nkarhi lowu hi ni swikongomanisi swa ku fukala ka maphalafeni pra ku tsutsumatsutsuma ni mintlawa leyi a hi navelele ku hi nga sungula ku huma hi tsutsumatsutsuma navo hi ya ringana hi kamba na mintamu ni district la Mabalane hi vuya hi lava ku hi timisa ku hi ya kamba a district la Ximbotsi se a hi vonavona ku dependent ka makondition hi nga na wona hi nga famba hi tikambakamba swa ku mpela hi tiyi leswaku se hi nga ti tsalisa ku leka ntawu i makungu lama nga kona swa ku hi vanhu se va koho va lungisiwile hi swoswo hi bambana no ku hi kuma a matshamelo ya ku ma ta hi pfuneta ku hi nga huma kanjhani hi ya ka lomu ka ma-district man'wana hi makungu lawa ma nge ma tsutsumaka ngopfu swinene ka mitlangu ya ku tiyisa miri ni
18: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya tatana Sergio Zita loyi a vonelaka ta dyondzo vantshwa ni ta thekinolojiya le a Gijani loko a li karhi a vulavula hi ku wumbiwa ka ntlawa wa bola lowu nga ta va u yi endla leswaku a xifundzha xa Gijani xi kumeka ka mphikizano ya ku hambanahambana eka leti yelanaka ni mitlangu leyi.
2: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeriwa siku ra ntsongwana. Mfumo wa tiko ra Mozambique hi le Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha ku sungula ntirho wa ku vuyisa vayaki tiko lava dumeriweke xenofobia tikweni ra vundzamani ra Afrika-Dzonga. Xiphemu xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona xifundza xa Ncongweni a xifundzankulu Gaza. Leti timbula tinhloko ta nsima ta mahungu ya Dzongeni ka tiko ya Radio Mozambique. Va misalisa Afonso Magule na Roberto Mdlovu ripelile.
20: Xitiko xa Dzongeni.
21: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 or 10 minutos
20: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
21: xitiko xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Moçambique, Kunene, Fahikuma, Madjungula, a Hikumene, Yan Katakan.
2: Maungu ya usiku ya emisor provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. Mahlaiwa hi Roberto Mdlovu. Mintiro inkwayo ya lavakulu ni lavatsongo yifanela kulanziwa hi tindlela inkwato kuva kuvikisiwa vumundzuku byinene bya ntsongwana. Mavonela vufambisi bya Assemblea Provincial ya Xifundzankulu Maputo, Veronica Sidomo.
3: Murangeli wa huvo ya Xifundzankulu Maputo anga Assembleya Provincial humelerisani laveko kuva ku ve ni ku tihita aku vekiseni ka vutomi ni mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni na ku va va vekiseriwa vumundzuku byinene. Antonio Pascual a twisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a ku va a kula na a lulamile ku va a kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini. Pascual a vulavula musumbuluku lo ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvo ya Xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamiselo ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu.
2: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeriwa siku ra ntsongwana. Xifundzankulu Maputo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula nan'waka ku mangaliwile xipimo xa 950 wa timhaka ta ku hoxeriwa ka timfanelo ta ntsongwana. Fernando Sidomo.
4: Xiyenge xa nyelaka ta ntsongwana exifundzankulu Maputo xi vula leswaku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona xi amukelele enhlayo ya ku fika ka 504 ni 510 wa timhaka ta ku hoxela timfanelo ta ntsongwana a mugangeni lowu wa tiko. Tanihi ku vulaka murhangeri wa xiyenge lexi xa nyelaka ta ntsongwana a xifundzankulu Maputo, Krizolista Mundlovu, tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lo hundzeke. Laha ku yehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometini wa ku va ku vhikeliwa a timhaka ta ku hoxeriwa ka timfanelo ta ntsongwana. Mangula ma tivisiwe hi musumbuluku loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku kulungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Laha nkosikazi wa murhangeri wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisweni xa Kamulotana.
2: Vana va xifundza xa Nyembana va xiwa ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku xixima timfanelo ta vona tanihi mahungu ma koliweke hi Sandra Masangu.
5: Magezi lawa ma chikisiwile hi vanana hikwalaho ka vukulungeli ka siku ka n'wanana hi xinyimo xa matiko wontlhe ya misava. Michado ya ku kala yi nga se chikeliwa hi ntanga hambi ni swin'wana hi swigelo swi mahayo ka siku n'wanana a nga kule hi tindlela letinene xikarhato lexi nga kombisiwa hi vanana va district leyi.
2: Namuntlha hi siku ra xifundza xa ka N'wamba ku banga ni siku ra ntsongwana. Domingo Ximakalana.
6: Nakunene ya losela mwingiseti wa ku zhantzeka wa Radio Mosambiki emisoro provincial di Maputo. Muamba na mutlha a tlangela 50 ya malembe na 10 na mabidri na a tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na kona ni ku tlangeliwaka a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava haleni ka N'wamba a mintirho wo tlangela a minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa a haziya swiluva ka mbangu lowu lulamiseliweke ya tinhenha ta tiko lani ntshaku ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidra ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 50 ya malembe na 10 na mabidri na Muamba a tlakuxiwi swa nga xidoropana.
2: Xipimo xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona a xifundza xa Ncongweni. Mahungu ma koliwile Fernando Mukhancwa.
7: Useketeli leli liyelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimo nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza. Murhangeli wa xihubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyala ka Gaza a vula ku veni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati laha va kumaka makiti ma nga ni a switirho swa rhambu la xisati ku veni va tibasisa hi swona. Hi tlhelo n'wanyana murhangeli George Jaji a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwana va kuma a swakudya hanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti.
2: mitwile mahungu ya vusiku ya emisoro provincial de Maputo, Gaza na Nyambani, man'wana mata va Mfukeni hi minkamani toloveto.
8: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
3: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
8: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a ho tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha, a yo hanyangi hi swiharhi mani.
3: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
8: Oh, phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada.
3: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
8: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
3: Eish. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
9: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hela ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.
0: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
10: O que é o Mpox?
11: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Kunewa kama, ingani pfuna xa?
12: Ah, mabalo mungano. Pela vangano vatirhela xoxo. Akupfunana loko mungwano ani swikarhato.
3: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezu la xona lo chika. A xi pezi ben.
12: Mile xibedhlela. Swi nga maha xo vabya phela.
3: Hi yile kambe a va khomanga mavabyi.
12: Swi nga maheka swi lilana ka majela.
3: Loko a lileswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi koho.
12: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
12: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku lin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka ku n'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
12: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. uhambanisela swakudya mungana vale majela manene ivutomi byinene.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Kuvala mngani imhaka mu
12: lana ninga kona laha swa ku ndaku yini ani swi tivi
3: ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
12: hi yo ndhambi phela ni xi kuvalisaku karita unlanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ndaku yini ku sa phela masiku ma fikile
3: a ni ku swilo swa lisima swi ku xi kuvalisaka. Kasi karita unlanyezani huma ka swona leswo
12: ninge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
3: wena ni ku landzelela minchumu
12: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
3: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
12: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
3: nada weno phela nambi mina swa ku karita unli kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
12: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

0: va ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tanihi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodriguez Chavani a hi tela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona.
3: Swa tsimbisiwa akuva u fambisa movha na u damelili akopu kumbe xigadzana xa byala.
4: Ku tamela so.
3: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
4: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
3: Swa tsimbisiwa ku tamela akopu. Xa ku sungula. I xa ubidzi swa tsimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Yesu. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu. Nompodi ku va ni byala. Aprukini kumani na komadri na kompadri anana na xigadzana. Iha yali. Komadri kompadri aku anani. Teka uya beka bakajeni. Aya ku teka uya mukela xigadzana u beka la tlhelweni. Swa ku ja ho xipimisela na u famba ka ya wena. Ana ufumile teka xigadzana ufihla bakajeni nompodi utamela ine mpodi shiva koni lomuya ana ufumile shaubid ana ufumile kuba ufambisa na unwili ana ufumile loko so leso swiyenceka ufambisa na unwili pra mufambiswa movha wa normal mufambiswa movha normal hla wena hoko vani movha wako uteka proyanti zweni uteka ufamba uya ata tram chumya ko ya normal loko u kuma no fambisa na uni kusikela ka 0 ate 0,29 ate 0,30 o tsalwa multa wa miliki nyenchu metikashi when u mufambisa normal imova wako u ti pasiarela ningamu kumbi u ti pasiarela 0 ate 0,30 o tsalwa multa wa miliki nyenchu loko u kumiwa na oni 031 até 040 o tsalwa multa wa 2500 meticais o khomeliwa karta xa xa ku u kuma multa o tlhela u khomeliwa karta pro ta tshaba a lembe nonga famisi movha loko ilika ku sungula
4: u khomeliwa u tekelo u tsalwa multa wa 2000
3: o khomeliwa ka
4: leswi loko hamalembe
3: a lembe no nga famisi tenko ya hakela
4: ku sungula la
3: tenko u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumando a maphoyiseni o u ya hakela na te u gama famba u ya sinara a inibisawo i ku tsimbisiwa a ku famisa movha a xipimo xa lembe loko loko u sungula loko va ku kuma na ili 041 ate 060 a multa i 3500 meticais. Na sone u tsalwa multa 3000 u khomeliwa karta u ni lembe no nga fambisi. Loko ili 0101 ate manje infinito ate lani ati numero titaka ate lani uchinuta ka buvuka kona. Lani u tsalwa multa wa 5 u tsama lembe. Loko ili ka usungula. A loko ili ka ubid u tsalwa multa ugama utshama a 2 years loko ili ka ubizi ukumiwili na biza alembe dzoledzo na unwili uhakelile multa ukumpirilile lembe utshamile lembe uya uhetile lembe ani chemulile ya leswi ninga heta lembe ntamba ntlelelisi uthele ukuma karta so uthele ukuma karta dzaku uthele uya kumiwa kambe ka ubizi ntamba utatsalwa multa ja utatshama 2 years loko akuma ka ubizi porque ao sinal não bem então tem que tomar 2 anos na otinuela vontade mas não pode durar no famisa move a só 2 anos está otinuela vontade o pime sabe ele suja gasone o tomi drago ele suja lá gasone o tomi drava não bem ana astratuin louco o calta 2 anos o arrupera a carta louco que ele o comiu a cambi Gautrej na ku nga khaluti 5 anos u khomelwa karta i di fish
4: awana direito lo
3: fa mo awana direito u tomenza per me ju lomu Mozambique awana direito
4: fa mbi saka matiko
3: ya a po u zuza tiko dzimbenyana u ta nwa kwa halo fa mbi sa vontade kwa halo kambe lomu Mozambique e um ano dois anos loko va kukuma kambe na ku nga khaltanga 5 anos u khomelwa karta di veja awana a karta leso imu fambiswa mova wa normal imova wa
4: u mova wa yena o pfuka famba
3: ti tirhela swa yena ja allo ku khanela hi va fambiswa mashapa lava vamba ka service
4: publico va pakela van
3: a service publico tanto a taxista tanto imova antizweni u transportar va kulega tanto ish bomba aloko ulintizweni na ufambisa movha lelano a tolerância é 0,0,0 yeah, a tolerância é 0 akona só ah, nada nada asukona a porque nino itolo asukona ana a ulunga mina muhla ana uli ungafambisa movha na uposile ungafambisa movha na uningati anyameni então logo o nginisiwa ka muchini a nenwa tolo a muchini o hlayiswa ku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
4: ku hi kuma mhaka ya ku i ya byala ka muzimba wa bala
3: wa baba lweyi o kumbe wa mama na lweyi ya então lano a tolerance i 0,0,0,0 thank you u tsaliwa multa wa 15,000 meticash ya think utsalwa
4: wena mufambisi wa xitshungu
3: eh wena mufambisi wa xitshungu akufambisa xitshungu a hlayiso shapa botsene movha wa ntizweni wena u fambisa xibomba xa ntizweni kumbe va kuniki a movha kwalike movha wa ntizweni u pakela xitshungu xa ava kulega vako a tolerance is zero então think utsalwa multa wa 15,000 meticash u tlo khomelwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabidzi kumbe u luza karta di vhesi alo uli conditor profissional lwe kumbe famisa kamião kumbe famisa amova wa kupakela aminchumu aswigotso loko khumiwa na wena utsalwa a multa wa 10,000 meticash então unga vitisa hi maka muni alo kupakela vanhu ili 15 ambenya ni 10 hi maka akupakela vanhu i responsabilidade de kulo
4: okay
3: ya anawu o a legislador, a fumo, a legislatura que são né, e que preservará autônomo da van, não pode vano vafa, não pode vano vavavisiwa, valimala, tem uma cata, tem um acidente, tem uma cata tem um gozo, é por essa razão, e mas qual é a multa enga 15 para não pagar aquela van e 10 para não pagar aquela cachijumba, a loucura o cuma, o cumiwa, o famisa mova, o zaimbangi, cumbi o tlavija sao kumbe o nwishino a swidana danana a hi byala mas imbangi xi kwalike ni nchumu lexi ku cincaka ndzondo endao loko u ya chekiwa swi kumeka leswo u kuma multa wa 20,000 meticash endao a timhaka ta ku fambisa movha na wunwile i timhaka leti a nawu u yalaka ngopfu swinene ya engasta só com a infração mais grave
4: de todas
3: as infrações. O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, a problema é que o famoso não é ele, como o Jair, como o Nandon, não é ele, como o Maca, a Cidana Danana, como o Maca, a Cidana Danana, como o Maca, ele é o que é um gofo sinene.
4: Um bom matel.
3: Ya então é por essa razão acho que isso já quando nós casa de então
4: isso
3: ya
4: inaka ni vutisa lá hi maka muni ni maka ya ku niku i mpimo munhu wa dwalo pfumelelwa ta kuva wo anwa munhu hi kuva vanwanyana havato na va yifamba ku lomu stratweni ha ni o bakopo ntsolo ange vange ni akuna maka ha ni nwili ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora nta ku yini yini so pelo mini va kanganyisa ni la ku tiva swa ku a hi le xa a xi ni endla swa ku ni ni la ku tiva yini ndava swa ku kahle kahle nga ve ili yini xi endla ka inga ve mpimuni wa dzwalo pfumeleliwaka hi na kona funtse ku ni mhaka ya ku va a dzwala ni ku tekeliwa a karta aku avantekile akuna na u pfumela ka swaku ni tekeliwa a karta si ni hilana na anla ku tiva kona nthlamushelo ya kona hiku makale ya ku tekeliwa a karta ngopfungopfu le va ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hiku ni opuza bya lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntse
3: yeah at makata mpimo swa ku i mpimo mune a ni hlayile swo swi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko fambisa vanhu kumbe loko pakela swijumba a tolerance i 0.0 a ku na swa ku neni wa kopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe xipunwana ehe a tolerance i 0 nompodi u va ni byala a nyameni nompodi u va ni byala a ngatini a tolerance i 0 ni hlayile futhi swa ku kuni a loko hi li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emiliki nyenco hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini manje a li en conditions ya ku kontrolara movha a vhika tinghozi a hi ndzi xita a hi le en conditions nhla mufambisi wa normal i movha wa yena u famba a ti pasarela swake a wa khatisiwa hi ku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa a gama continuara famba porque a swi kota a ni ma-conditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena ta a si nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedere loko u nwile a partir 0.31 ten ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni ten ku khomeliwa karta leswo a hi vontadi bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona para u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya leme kumbe malembe mabidzi na u li ni bidu na u nga fambi na u tshimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a wa tinjhela a nivel kumbe hi 0.5 kumbe hi 0.10 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabidzi a hi nge swi koti yini leswi hi kotaka swona i ku ku byela swaku makwerhu nga nwi na u fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lwiya nwa kopo kwaku swa akuzara 0.10 ka leswi akuzara 0.3 a hi swaku muchini wo fadlara a organismu bya kada ni munhu byi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuko ya humula yena nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo wena u lalela u jantara yena tlhasa punyapawu wena u nwi mati na u nga si chikanisara yena a nga danga nchumu enta kada organismu na organismu byi reagira hi mareagirela ya byona podi u dominara byala lebyi u nga gwendli byala lebyi entao a hi swi koti ku hla swa ku a nona kopo nona tikopo tibitswi hi kota ku hla swa ku u nga nwi pro fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile buki loko leswi swi enceka u ta khatisiwa
0: tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko
5: heyi leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina
0: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
5: se ni ya hi nga rhurheliwi kona awu tsama ku hita ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloni phi munhu ha ayo hanyengi hi swihari man
0: phea ku kala ku hloni phana masiku lawa a ku leka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
5: phela u tisile man unga mukuma munhu nje a ku hundza hi nge a nga ku voni nambi xeweni munene nada
0: wa vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
5: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
0: ex a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
6: va ka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaku karita n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wi langezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tingezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko

0: Ai mina lwe univonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwayini kambe maseve. Ikusele waya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ninga ta ku yini lavaka kudzi.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama louya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi te hikuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
0: Ish, hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

Kambuva aloka le dandi zale kama kaneta xifundza xa le Murakweni xifundza nkulu Maputo amatshamela amana bzalanga tsauka loko kutava ku voneke atindambi tindambi ta ku vati pfani mati lawaya ku na hemfula mati lawaya ku va makhapa heminambyeni oh kasimambe ne famu wo huma hi ku hansi la kasi ha sameke hi swivona swa ku fana ni leswi ku hlaya va mamana lava hi buliki navo vatshami va le ka mbuva vadzimi va nge ahisami hi swivona leswi namboso amasin'wini kunene hinkwayo mibyalo leyi famili kone mi honekile na kafa hengo dampunga leswi o ho tidela matevu hikusa hi pfumala a swakudya a hi yeni hi ya vonaka mbuva

0: Elina bathumi magaye yo fainda la kuna nchumu leswi ku nga talela mati nyaka lwandla kuna ntizo yo hlupheka mitini madondzisela ya xikolo mabindra hiku loko u pfuka u ya lwandle wa kuma swaka kuna nchumu wo bo nyima ni vana mu lavisana a hi na poi ra nchumu yo pfuka hine hi sweswi hi ganyaka swona leswaku va u dukuta khorapa ra khola nyaka kukulu ku tale hi mati ya hina maencele man'wana ya ku hi kombela sokori ka mfumo a mfumo a wu sokoreli hi konforme para tiko hinkwabyo hine va mbuva a hi na xa ku sokoreriwa hi mfumo hi talele tindlwini hi talelile hi huma hi ya kombela ka vavhizinyu hi etlela maja hi kokotisa ku tlhatlhela hi muka makaya na hi nga pfuniwanga hi nchumu ka mbuva hi na poi udije ku nghena mati hi tlhantuka tigangeni hi va hi tlha hi pfulamela ni sweswi yo kotlupheka wanuna wansati loko byi xa pakatlangoti a hi na poi na hi na nchumu
1: mi taleliwe hi mati lowu
0: hi taleliwile ka mbuva
1: hi nga ni tshandzela switsongo swi endlisi kwini swi sungunisi kwini mati lawa
0: mati lawa loko ma sungulile mi buyangi mo buya mo bila ngi mo tlatlekiwa maji nkama yana wutsongo ku xera tiyindlu ni sweswi mati ma sihela tindlwini hi pese hi ni mukhuhlwana hi ni mavabyi kwala ka mati lawa hi ku mati lawa ma nghene na ma ni muxo
2: ni ne ra beka Adriano Kongwana ni belekiwaka atikweni bya le Marakweni ka makaneta doxi ja vatswali swona a vatswali vanga va belekiwaku lomu ka makaneta jani sikiletikweni bya le

0: makanetane ka ntlwa lomo ka mbuba ee ka teko ka muti wa vaka mazaya kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wu n'wanyani ni byanga ni hanyile ka tiko lebyiya ni bya le ka makaneta ni buya kona ka mbuva a wu katini la ni nga kona wu katini ka mbuva ni kumeka na ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwalaho ka wudrimi ni suka ku le ku thlaseka mutini wa vaka mabyaya na ni hanya hi wudrimi a teni za ni guga ni gamali na ni hanya hi byo wudrimi a swa ku ya ncani kumeka ni hela ntamu hikusa a wutomi byanga hi lebyi paka byili byone byili byi pele ngopfu emasin'wini kutani xa loko ku chele mati lawa ni kumeka na ni hela ntamu hikusa a ni nge ani na swakudya ku thlasa ni swoyo kutani hi kumeka na hi hela ntamu xa ku enca xona a xi kona xa ku pfala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byone a wu tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka a ngala yikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swo swi vhela hina xa ku hi pfuna xa ku ma xa ku endla laha ku taleke kona ndhambi a xa ku endla ni na xona matimba ma hilile mhaka mati lama cheleke
1: a masin'wini fambi ni mubyale muni
0: masin'wini hi byale mitrumbula ni byale tinsenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambe ni mati.

swa ku hambana ngopfungopfu xikulu I mati imati lawa ma hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya kakwezu loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene leswi hi swandzaka ku byala hi swo swi ni konteke swone a nga va mpfunga yini hinkwaswo leswi hi byimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u byinganaka ku byala na u byaha minchumu liya loko ku nghena mati kambe xi xi hetaka vutomi ngopfungopfu I mati hikusa loko ma za ma tlhasa ma tshama ma tshamile nkama wa ku tikwa ku wa mabya a na a hi na ndlela ya ku a ku famba mati.

0: Mina Regina xa vhiri magaya. Hi ne ve kone. La ka mbovana ne tswaliwa nkhanteki wa khola ka mbovana. A no ba mati ku ya le kule. Tswaliwa kola mura kwini. Tata kula kola ka makaneta la ka mbovana. Ni kone hi ku vani tswaliwile hi vaka mazwani, khanta ta kandza ka mazwani. Hati ja ku sala ku hi ku ba honka makwa hi byala mimpunga hi byala mpunga. Ndzo swi tshama swa byaliwa. Hlata, trumbula. Hinkwaswo tinyala ha xavisa la nyaka la. Hinkwaswo swi bhewu swa maverdura leswi nga nga malo. Loko a nga le mata a wu ta muka na movha wo tala. Manje swo swi u si wana ku a mati, mati ta hi tekela. Kambe hi kombela swa ku hosi nga ku dzunga hi pfuna. A ku va hi hambelanyana a musele wa ku va hi nga ku hi nga teka mati loko ma hi khasela ma ku ta magama ma tlha ma khela.
1: Na musele a masin'wini lowu?
0: Hayi na misele papa. Na misele.
1: A ko va nkoveni ngopfu ka ku va nambu le henhla.
0: A mati loko ma boya hi hala haleni mo khasa ma yehla. Mo yehla ma tata tshwa. A ma tlhantuki ma khela. Swi dya a va teki lava va tivaka misele. Swa ku loko a mati mati ku hambaka ku tshwa ndzeko xileswi. A musele u fanele ku kerisiwa ku yini. Para ku kota ku va mati ma guleka ma famba ma ya. Lexi hi xi vilelaka swa ku loko hosi byebyo byi nga hi pfuna byi hi vonela musele la nyaka la hi nga kota ku tlhela hi hluvuka ku sa he swo swi hi le hansi ya le hansi papa le hansi u kumaka he wondra ku ta phela ha kuluka he wondra hi ndlala ha kuluka hi ni loko ku banka futhi loko va nkama lowu a mpfunge swa hi byase swona n'waka a ni nga gwente papayi ni nga gwente a mpfunga loko a nga le mati papayi loko o tlhasa minkama yakuwa na ku nga le mati ho wa ku komba ku hala mpfuna mele u khasi u yima xitaratini so ku u nga ku voni u gamu bya nsimu a wu tamuka no ni ndzhaku
1: u zindza swinyenyana mu za mukazana
0: a hi ku zindza hi zindza ho kuma ho hamba u banku tshwa manyaka a hi ni mabrinkedi lawa hi tlimbelelaka ma kota ku ku hayi xitiratinyanyana bya swo swi ku ni sistema bya leswo wo dzima xinongana tsimba xipapelana swa ku pet loko swa ku phatipatipati a tinyanyana to famba loko loko ni tshame ku ta ni hamba mabovo ni tshama loko ni khoma ka nhoka loko ni ku xa ba leyi yi fambina ni tshama loko ta
2: kanima mutatana Livombo avito dyanga ni Fernando Mazwaya no tswaliwa lomu ka mbuva lomu ni tlhela ni guga kolomu swa ve xitasu ankameni wa kone a minkaju a hi tswala ngopfu a hi swi kota ku zolela tinkarusi hi ntalo hi woxa hi bandra hi tata maphakiti hi dana hi famba na hi thani mikutswana hi ku midzobo hi ganyana na hi tshika hi va hi lwisana loko hi ganyana kolomu hi wutlelana hi ku he kanganyisana loko va ku ganyile a mibejo tani va ku ganya va wola hinkwato na wena u tlhela u tsutsuma u ya nkwenga kutani mi pfinyana kwalahaya mi kota ku va mi ya vana na wena u nga pfumeli leswaku u ganyiwile ina tatana Livombo
3: a ntirho wolowo a wu na byala u famba mi zolela a tikarosi u kuma xisakatanyana xa ku va u xi ku tsandzanyana ku tlakula kambe va ta ya teka
2: lava ku hlulaka va ku tekela kambe hikwalaho ku a minkaju a yi tswala ngopfu na yona yi leyi nyingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi ku u dya ku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena kutani u teka makaju u nyika vatatana va handzulela wukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko wo ku u ya beka ku ho yaneka nkula va ya tigungula vo wola va famba van'wanyana a tiko leti bya ka mbuva byi ve tiki bya ku zula na kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiko leti i tiko bya vadream-i a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitrongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi li kona ya mitrongo ya ku kukuta la lwandle la a yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiko lebyi byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhayasisala ni lwandle kutani loko hi khumuka lomu amasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swa swingundungundu hi swa ku kuta lwandle leswiyana swi chulule va kapara letinene va chuleti va nga ti julikikiki swi hume lwandle hi rolela hi ti ta sweka mitlhutlho hi dani mihlata laha a yi dream-iwa laha masin'wini laha hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dream-i byi sungurisa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisa ka ku dream-a loko hi vone va tatana va li lava va landzaka timhaka ta ku dream-a hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo
4: lomuka mbuva a wu dyimi byikulu ngopfu swinene muti hi taka byona hikuva mubindzu ra mihlata
2: a nkama wa kona hikusa a mi pfa ku nga na leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi ku nghena ku na timpfula hi ntalo kutani a hi dyima masimu makulu na hi byala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswo hi mhaka timpfula ni tindhambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mati kutani hi leswi swo swi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata
5: tihlo ra vona
2: a xa ku sungula eku tlangela ra Dumisambiki lweyi a teka tata hi pfuxela swi kalaka ngopfu swinene hi malembe ya ku hindzahindza na hi nga sami hi yamukela radi bya ku tata hi pfuxela kambe namuntlha hi titwa ku nyoxa loko hi tata yamukela a ra Dumisambiki ka muganga lowu wa ka hina lowu wu tita va kona na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa a ku va hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele ni nkama lowu wa mviki swi boha hi malembe ya ku tsalangana kumbe ya ku tsavukana swoswi i nkama ni nkama ni to timpfula ta hali tone letiyana emfike hi tiva swaku yi sungula kuna hi September swoswi o va hambiloko a li wuxika yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dream-a hi nga kala hi nga dream-i ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mfike hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dream-a kambe swoswi nakona hi fanele swaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ntlhekeka hi ta ntlhantukela kona hakuva hi kota ku hi ya chavela kona hikusa loko hi nga yenci leswo hi yo tshama ntsena hi lavisa wo mfumo a mfumo na wona wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku mbeni humisa swoswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma njhe tani na mbila hina hi humeke hi tetasi kambe ha kombela leswaku a mfumo naswona sweswo wu swi tlhazihela a ku va wu hi nyika minkama hikusa va swi tiva leswaku hi tin'hweti ta ku ku ta va ni mati ma taka hi nghenela entan'wu va hi byela leswaku hi fanele ku hi yenca yini nakaha ni nkama hi leswi hi navelaka swona ka mfumo.

0: mati mebuya matiri va te mabuya mabuya vanhu va te mabuya namuntlha a loko va te mabuya namuntlha hi ma vonanga loko dyaya xa mundzuku ma talile hinkwako lomu ku nyuvelile vukahana mbangwa ka ku famba munhu dyawo yima hi ku hlamala hinkwerhu loko a matiri ma ba hikwini ma ba hikwini leswi hi swi voniseke swona
1: kutani a swimisanga u swi twisisile leswaku mati lawa ma suka kwini
0: a swa ku ma suka kwini a mati ve ku ma ba eka makandza bayaka makandza matani va pfule mabaraji mabaraji ma pfuliweke ma pfuliwe a Joni swi ku yini kwala va pfuleke kona bya ma kota ku ta hi tatela leswi hi vonaka ku tlhela hi sungusa ku dream-a leswi a hi na tshimba hi na mpunga hi na nchumu a swa ku pfala hi kuma kona mbewu ya ku tiva ho xaniseka
1: loko u fa ku talile ha swi vona swi ku a ku tshamisekanga laha hi nga yima kona fa hi le matini
0: laha hi nga yima kona laha pfi hi le matini a ku nga peli munhu a loko pela laha u to nyuvela u nga voniki ku voneka mati so ni a ku voniki nhlanga ku voniki ntsenge a nambu lowu hala mbexeni lowu haleni swo tlhangana swo hambana mbuwu u ma vonaka mati ma sihela hi wola ma hona
1: a tinsenga leti tanga le hale ti fa ti ndzeni ka mati
0: a ti ndzeni ka mati a ti nga voneki
1: mati lawa ma tlhasa ma n'wi kuma fa mi n'wi byale yini mi byale leyi fambile koni lowu
0: a mati lawa ma bama hi kuma pfi hi byale mpunga mina ni nsimu ya yikulu swinene ya ku a nsimu leyi ku ni dream-ile ni dream-a ni chela masaka mararo ya mpunga mazi ni perederiya ni kumanga nchumu ka swona hinkwayo no tlhela ni sungusa ku dream-a fara ni dyela masiku ni ta kota ku va yini kuyini na hanya ni vana
1: masaka mararo ya mpunga ya ku va u tshoveliwile
0: ya ku va ni chela masin'wini nsimu leyi fane u chela masaka mararo ya mpunga ni xuvela
1: inaka swoswi i swilo leswi mi swi endlaka a ku va kunene a mati lawa mu ti kota ku va mi tipfuna
0: hi swiswi swi vona ka byela ka matshumpa ti kota ku tipfuna a yona va ku byela mbu leswi va ku kombela ku pfuniwa hi mbewu hi kombela siku ro para mu hi pfuna loko hi ta kota ku va lembe byi ta hi ta kha hi byela mpunga kumbenyana
1: handle ka mpunga ni matshimbo lama ma hlayaka i swilo leswi mi byalaka swona lowu
0: a hi byeli swimbeni wo matshimbo lowu ma vonaka ni yimbelekela wale okay na swimbenyana byelaka swona
1: leswi swi nge a mihlata hinkwaswo swi fambile
0: swi fambile hinkwaswo ku yena nchumu kha yi sungulisa a switutu swa byiraro ni beke leswi a pfara swi hluka i swa ne gama laya i pfara ni yimela ku a swi hluka ni ta tlhela ni tsema ni tlhela ni beka kumbeni
1: ku va u kuma mbewu
0: kana kuma mbewu
1: hi swona mama hi byivale ku va hi n'wi vitisa n'wi te mihi mani vito
0: Joaneta Mangani kwa ku dream-a hi ku dream-a koloko wena kwa ku dream-a kumbengana swo swi vona hi sweswo swi honisaka swona ni tameleke xikomi swa ka ni ta mazini ta ta dream a ku na ka ku pela mutorotoro ku na ka ku pela homu
1: lomu muchuka n'wi dream-a hi mutorotoro ni tihomu
0: dream-a hi mutorotoro ni tihomu
1: hi swona mama hi tlangelele kunene dream-a ni hambe
0: swonaaankesi
1: u tata ni tsemela xitoko
0: ni ta ku tsemela
1: i khale

Olinda alfekho sa. Abetula mi. So she ngangeneliwa imali. Ai tisele. Efana no malembe mangwane mangena. Itisela. Itayo kuona swa kukwanye he kwini loko itisela. Hikusa akutisela koku hinyimela swa kukumbe mata famba mati. Eta ringisela ithlela yipusha timbewu totiya. Hingali na tona hambile swa kuvela yona mbewu ayikona. Ahikumi kamba itiseleni. Switaza swilulama. Anga kona lwe wa kusonga muti wa yena hi usiwana. Ai songi mimiti hi usiwana. Usiwana likona kambe ugama. Loko hi tiyisela hi ta li heta. Loko ha hanya hi ni mavoko. A xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byixa na hi khongota, byipela hi khongota. Xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona. Khani mama.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 23 horas a Moçambique. Kuneneke tothela hi jamba Roberto Mudlovu leswaku a hi thasisela amajungula.
2: Maungu ya usiku ya emisoro provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. Mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Mintiro hinkwayo ya lavakulu ni lavatsongo yi fanele ku landziwa hi tindlela hinkwato ku va ku vekisiwa vumundzuku byinene bya ntsongwana. Mavonelo ya vufambisi bya Assemble ya Provincial ya Xifundzankulu Maputo, Everon Kasidomo.
3: Murhangeri wa huvo ya Xifundzankulu Maputo a nga Assemble ya Provincial, humelerisani laveko ku va ku ve ni ku tihita a ku vekiseni ka vutomi ni mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni na ku va va vekiseriwa vumundzuku byinene. Antonio Pascual a twisa leswaku loko munhu a ha li mutsongo i nkarhi wunene ku va dyondzisiwa mahanyelo manene a ku va kula na lulamile ku va kota ku khalutisa swikarhatu leswi a nga tlhanganaka na swona vuton'wini. Pascual a vulavula musumbuluko loko ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku wupfisa a swirho swa huvo ya Xifundzankulu Maputo hi leti yelanaka ni matirhela ni malulamisela ya mintirho yi landziwaka hi tihuvo ta swifundzankulu.
2: Namuntlha tikweni hinkwaro ku tlangeriwa siku ra ntsongwana. Xifundzankulu Maputo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula nan'waka ku mangaliwile xipimo xa 950 wa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Fernando Sidomo.
4: Xiyenge xa nyelaka ta ntsongwana exifundzankulu Maputo xi vula leswaku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka lona xi amukelele enhlayo ya ku fika ka 504 ni 510 wa timhaka ta ku hoxela timfanelo ta ntsongwana a mugangeni lowu wa tiko. Tani ku vulaka murhangeri wa xiyenge lexi xa nyelaka ta ntsongwana a xifundzankulu Maputo, Krizolista Mundlovu, tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 20% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke. Laha ku yehla loku ku humelelaka hikwalaho ka ku ku patsiwaka a swiyenge swinyingi swa ta ntirho a nkongometweni wa ku va ku vhikeriwa a timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana. Mahungu lawa ma tivisiwe hi musumbuluko loyi ku fambeni ka nkhuvo wa ku kulungela ku hundza ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava, laha nkosikazi wa murhangeri wa xifundzankulu Maputo Olinda Thule a nyikeleke enseketelo ka ntsongwana wa ku sungula a tswaliweke ka xibedhlele xa xikanekisweni xa Kamulotana.
2: Vana va xifundza xa Nyembana va xiwa ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku xixima timfanelo ta vona tani mahungu ma koliweke hi Sandra Masangu.
5: Magezu lawa ma chikisiwile hi vanana hikwalaho ka vukulungeli ka siku ka n'wanana hi xiyimo xa matiko wontlhe ya misava. Michado ya ku kala yi nga se chikeliwa hi ntanga hambi ni swin'wana swigelo swi mahaka siku n'wanana a nga koli hi tindlela letinene xikarhato lexi nga kombisiwa hi vanana va district leyi.
2: Namuntlha hi siku ra xifundza xa ka N'wamba ku banqa ni siku ra ntsongwana. Domingo Ximakalana.
6: Hakunene ya losela mungisetiwa ku zhantzeka wa Radio Mosambiki emisoro provincial di Maputo. Muamba na mutlha tlangela 50 ya malembe na 10 na mabidri na tlakuxiwi swa nga xidoropana ku siku lebyi na koni ku tlangeliwaka a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Halini ka N'wamba a mintirho ku tlangela a minkhuvo wa mibidri mi sungule ku va ku bekiwa a hazi ya swiluva ka mbangu lowu lulamisiweke ya tinhenha ta tiko lani ntshaku ku veke ku hambiwa nkhuvo ku va ku hlayiwa swihlayo swa ku hambanahambana swi yelanaka ni masiku lawa ha mabidra ku va hi kuma nkoka hi mayelana ni 50 ya malembe na 10 na mabidri na muamba tlakuxikwi swa nga swidoropana.
2: Xipimo xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona a xifundza xa Ncongweni. Mahungu ma koliwile Fernando Mukhancwa.
7: Useketeli leli liyelana ni ku pfuxeta mianakanyo ya vona leswaku va nga dideki ya mapimo nakona ka phakeliwa ni switirho swa dyondzo leswaku swi le ni matshamelo manene ya ku dyondza. Murhangeri wa xihubyana xi hanyelaka ku seketela timfanelo ta wanuna ni wansati ntsongwana ni mahanyelo ka Gaza a vula ku ve ni ntalo wa vatsongwana lava va rhambula xisati laha va kumaka makiti mangani a switirho swa rhambu la xisati ku ve ni va tibasisa hi swona. Hi tlhelo n'wanyana, murhangeri George George a tivisile leswaku mfumo ni vatirhisani va seketela nakona hi swakudya ku veni vatsongwana va kuma a swa ku tihanyisa hi swona ngopfu lava hanyaka ka vusweti.
2: Mitwile mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo, Gaza na Nyambani, man'wana ma ta va Mpfhukeni hi minkamani toloveto.
1: Vinti 3 horas na 5 minutos hi tlangelile kunene ke Roberto Mutlofu. Inaka ahi yenene hi azamba Julio Mavota kuva ahi tlhasisela nongonoko wa ku sungula u yelanaka ni kuva hi kongoma ka mundial.
8: Seta kulosa no koyozela ka nongolo kwa ku sungula amgwanqweni wa kongoma a mundial wa Mexico, Estados Unidos na Canadá 2026 lani navela ka ku buisela a kume drama group na mabizi lawa ma kumeka ka kampikisano lowu kusukela siku dza 11 ka junho mata kumeka na mapipilitana a Mexico, Estados Unidos ni le Canadá kampikisano kulu wa bola hi ximu xa matiko ya misava. Hlayile magrupu masukela ka A ku ya tlasa L i khume na mabizi hi ta ku buyisela a xixameto wa hinkwayo mintlawa mikumekaka ka mphikisano lowu. A grupu A ku kumeka Mexico na Afrika do Sul a tava ntlangu wa ku sungula hi siku bya 11 ka junho wa 2026. Aka grupu A ku kumeka Mexico, Afrika do Sul, Coreia do Sul na República Checa. Ka grupu B kuna Canadá, Bósnia, Qatar na Suíça. Aka grupu C ku kumeka Brasil, Maurícias, Haiti na Escócia. Ku kumeka aka grupu D Estados Unidos, Paraguai, Austrália na Turquia. Grupu E Alemanha, Curazão, Costa do Marfim na Equador. A grupo F e Países Baixos, Japão, Suécia na Tunísia. Grupo G, Bélgica, Egito, Irão, Nova Zelândia. Grupo H, com a Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita na Uruguai. Grupo I e França, Senegal, Iraque, Noruega. Grupo J, como é que a Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia. Grupo K, kuna Portugal, República Democrática do Congo, kuna Azerbaijão, na Colômbia. Grupo L e Grupo Zalgamo, kuna Inglaterra, Croácia, Gana, na Panamá. E kume jama grupo na mabizi, makumeka kaka mundial wa México, Canadá, na Estados Unidos, pigisa no sumula kaisiku za 11 kaweti ya junho inga kuyone. Avinongoloko wako sungula amgwanwini wakongoma amundial kwa laka stichi sa Maputo, Gaza na Inyambane. Juli Mavota, avena wene kudai kuyengeta.
2: Radio Msambiki.

Impela ni ka sataka ni vana ka sikete tano kone akone utomile byi bya tika byi tikeliwe ni ntsena kambe byi tikela hinkwizwi impela aku tshama hi mavoko swa biya aku tshama hi mavoko swa kasata ka sike swa hombe kuva kunene u yenja leswaku u sekeleka loko u nga kumi ntirho ku lomu ntlhavini ku ya exilungwini hi nga ku kumbexana swa yantshwa hi ne ke vakona va le kwezo hi tibela mavoko hi tlhela ntshaku hi ngeve khane ngulungufu swinene ku va hi ta va hi kumanile ka xiyenge lexa namuhla xa dzongeni swifundza maputu gaza na inyambani kutani hi swintshwa leswaku hi 23:00 na 30 minuto xi ta va hi kuma ultimo journal ntirhisana antena national wa radio msambiki hi zantswa ku va hi ku kucha u tidzunisa hi xiudeke hikusa xi le khuzini hi xiuketamela hi mavoko kunene tinsulavo ya ta mufani ta tiko lebyi ti ku chuka kunene ti ku tekela kasi ke loko munhu o tlhasaku lexi xa ni lumba hikusa u yetamela hi mavoko swi nga va swi mi fanela kasi xi nga khuzini kone loyi a ta ka chukaku hayi khona ni nga ni komba leswi nga khuzini u deke hikusa swa ni lumba swanga hayi